up, mark GTX 500 ka. GTX 500, GTX 500. Pasamig ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasig kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigod, malimta. GTX 500.

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, mahatakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
7: Ginawang Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: K5 News FM.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. O tinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: Las 8:07 na mga kakifay. Balik na rin sa tang Foro de los Pueblos. Kaubang hapon si The King of All Media sa Dakbayan San Carlos K5, Brian Morden. Ang kinigabahin hato Junato sa ato ang Clinica Deo Fresh mga ka K5. Kamu diha basig kamong singtanon mo kaayo. And then once nga singtanon mo mga ka K5, I'm sure nga manimaho jod ang ato ang lawas. Pero nindot na ba ang singot ka pirmi kay healthy ang imong lawas ana? Pero dili tanan nga musingot imong lawas, manindutan ka last binadyon kong naa kay body odor. Na, kaya ang body odor, mao na usahay nga mawalaan kag mga friendship ni mo diha. Namang goy mga igso na to, usahay mga ka K5 nga kinang very sa to katana nang tikalon ka ay usay tikal usahay ba kinabang ang imuhang kauban naray gamay nga panimaho diya i-chismis ka na. So ni ana ang Clinica Deo Fresh mga ka K5 ato adyoning i-recommend ninyo for how many years nga gigamit na ninako K5 Ethan, K5 Munjay nindot yun kayo. Pagkahuman ninyo gligo diha, mo ni gamito ninyo all the way, humot kayo mo bisag dili na mo mag-perfume pa. Oh. So ang Clinica Deo Fresh available, roll-on siya ha, roll-on siya. Dili siya pareyog tawas nga manakit ng mga tol imong ilok, manghubag ni imong ilok. So available ni siya ang Clinica Deo Fresh mga ka-K5 sa tanan nga mga drugstores sa tibuok nga Pilipinas. Of course, diri sa Dakbayan, San Carlos, naa ang Clinica de Alternativo and Medicina sa may Barrick Building, V. Gustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Sa Canlaon, nga clinic po daara dyan sa tapad sa K5 Canlaon, mga ka-K5. Sige, now soon. Nana sa mga barangay ang inyong palalitan ani kay nanatay mga dealer sa mga barangay sa tibuok nga first or area sa San Carlos, Toboso, Calatrava, DSB, Canlaon na naana to dito no sa Valyhermoso and Giholngan. Before ni ka-K5 Jong Versales, nala ko yung mga basahon ng mga mensahe ganiha sa isyo or sa balita. All about sa bana nga gisunog ang balay niya kay nagselos sa iyang asawa. Sa kabankala ni siya ha. According sa usa diri ni Madam Crystal Joy Edquibal Gray, na naminaw diyan si kuan ba? Ha. Ingon niya diri pati ang gisilusan apilo na kog sunog. Sila jud duha actually. Ha ha ha ha. Aha. We have ka K5 Jong Versales. K5 Jong, good morning.
15: Yes, K5 Brian.
14: Kadungog ka ato? Kadungog ka ato?
15: Nagputol-putol, K5 Brian?
14: Kadungog ka ato sa kuang gibasang kuan nga message ni chat sa live?
15: Asa man?
14: Ingon niya, diri ko di, ako ang balita ganiya, bana, gisunog ang balay kay nagselo sa asawa sa kabankalan. Anayin ning chat diri live, ingon ni Madam Gray, siya pati ang gisilusan, apilo na kong sunog, sila juduha actually. Ha, ha, ha.
15: Tibas.
14: Nana, nagi pa advance information na ha nga just in case the panahon will give you and niya ang ayun, wala na ikuan ha. Masunugan jud ba? Sige. Asa ka dapita?
15: Na po yung pining Facebook Live sa mga personal account kay K5 Brian.
14: Yes.
15: Pwede makapture ni K5 Brian.
14: K5 Itan, K5 Jong, at kadiyot lang. K5 Itan. K5 Itan. Ay, nag-chismis siya. K5 Itan. May live si Jong sa iyang personal account basi pwede makapture. Sige, go ahead, K5 Jong.
15: Okay, live ka karoon din sa may Ning Lanilla Street.
14: Aha.
15: Din ang kining incident ka gabi nga nahitabo involbado din kining sa 22 anyos nga babae nga si alias Sword de Tifa Bray. So din ini ang lugar kay Tifa Bray kung atong ilarangkway. Entrada din ini sa dinhi pasod sa merkado publiko din sa lungsod sa Calatrava kay Tifa Bray. Base sa ato ang na receive nga report gikan sa ato ang kapulisan, ang kining incident na itabo siya mga around 8:33 or 8:30 mga somewhere diyan kay Tifa Bray aning lugar. Now, karon na atong bisitahan kay ganina no ang abutan sa Calatrava PNP sa the latest development dining maong incident based on the initial information buhi ang biktima kay Tifa Bray kini si alias Sword. Kaya kagabi iman gud samtang kini siya ang nagmanihog usa ka single nga motor ikan posible sa ilahang pinianan dito sa may barangay Suba. Kaya kinibili base sa ako ang pagkaibalog kay Tifa Bray. Next, ani, dala na. Kining nga ito ang ipuskuhan din ikaw. Makita niyo din sa Facebook Live. Padong niya siya ang barangay Suba. Makuta na sa daari sa kuhan. Sige. Sa mga bystanders. Kaya lang. Dahil may buntag. Sir, may buntag. Suba. Dito na. Dito. Kailan ka itong gabi ikatang ipusin? Pero basta kayo dito nga puso sa sakto ka kita Bray. Pinindala na din eh. Paso na din kakupay aning merkado publiko ng lungsod sa Calatrava. Padong dito pa barangay Suba na siya. So posible, ang katong biktima nga si alias Sword dito sa Gikan. Nagawas siya ka kita Bray. Probably, Gikan dito sa ilahang punayanan dun sa may national highway. kini kini makita niya diri sa tuwang Facebook live daron.
14: Mm-hmm.
15: So, gikan dito, gisundan dahi siya o doha ka mga riding in tandem suspect.
14: Okay.
15: Kunya, pag abot aning, ano yun, aning may intersection na napita kay Fabry.
14: Mm-hmm.
15: Diri siya gi tiro na naigo siya matugpa sa iyahang suwang, sa iyahang bukton,
14: aha,
15: o sa iyahang paa.
14: Mm-hmm.
15: Sa maong incident, nakahimo pa ni pagdagan. Naay naka-capture o video nga unsa sa mga netizen, nakahimo siya dagan aning may bikiri. Mga metros lang gikan diri kay Kita Bryce ato ang pwestuhan siguro mga more or less 3 to 5 meters.
14: Mm-hmm.
15: Nakadagan siya aning na bikiri din niya. Yeah. Base sa katong video nga na-capture sa ka netizen, gisakay siya og tricycle og larga. We don't know asa pa nung maybe din sa may hospital kay ang atbang aning bikiri ko si Kapray road so far padong naman ipa tambalanan.
14: Mm-hmm. Okay.
15: Oo, so doon na kayo. So ang motibo sa pagkaroon dili pa ma-establishar kung unsan unsa ka ang posible mga hinungdan, pero base sa ato ang ihibalo aning sa background aning biktima recently.
14: Mm-hmm.
15: Si ating Kita Bray as alleged ang na nag-viral online nga. Mm-hmm. Nag-hit-hit o gagina din yung droga din sa lungsong Tiglatrabo niya. Oh. Tutura.
14: Mm-hmm.
15: Minor di edad pa ito siya kay Kita Bray.
14: Okay.
15: And last February 28, kung di tama sa'yo, 2024, no? Mga around 2024 at February.
14: Mm-hmm.
15: Kung sanay siya kay Kita Bray sa katong kauban sa duwasan sa mga riding in tandem suspects nga nadakpan niya sa may Kuku Group Hotel.
14: Mm-hmm.
15: Pumani lagi pusil ang katong ilang kasabayan nga miyembro sa Philippine Army nga
14: uh-huh.
15: Nadestino din sa may barangay Digbon ng lungsod sa Calatrava.
14: Uy.
15: Ang katong duha ka mga suspektado na traso sila sa gimong backtracking sa San Carlos City PNP kung asa sila natita himpasok. Pumani la og pusil angol at usa ka miyembro sa Philippine Army.
14: Mm-hmm.
15: Ang katong doon ka mga suspekado, lulan to nga mga residente din sa may Bukirang Bahay na sad sa lungsod sa Calatrava. O sa ito, atong higayon na si kining sipuan, kining biktima kagabi nga si alias Sword sa nadakpan nito sa Kukurub Hotel. Pero atong maong insidente, wala to siya malambi, wala to siya makuan, wala siya malakit kay actually na nahog na kininiang na-rescue siya niya itong tumura sa Kita Bray ba?
14: Minor.
15: Kaya katong manggo, minor ang iyong edad. O niya, ang katong duha ka mga suspechado manggod during the kininiang pag, during the apprehension,
14: mm-hmm.
15: may mga recoveries to ka Kita Bray nga bulto-bulto nga mga suspected siya mo.
14: Ooh.
15: May armas, may granada, may basta perting naghana ka Kita Bray nga mga kontrabando dito sa susunod sa ilang arkilahan nga kwarto.
14: Okay.
15: Last year. Mm-hmm. Oo.
14: So, kinigay bayhana kay Five Jong, burag na siya yung mga connection sa mga, ayun, na...
15: Illegalista.
14: O, illegalista nga mga personalidad. Dili lang kay sa San Carlos, Santo Dira, sa Calatrava di ay. Kinigay bayhana.
15: Mau lagi. Mau ni medyo masubo-subo kay Pabray. O niya, mau ni karoon, atong subayon, nung siya kang posibleng motibo din niya, atay pairaot niya, matagan taruga panahon.
14: Aha.
15: Yun hi sa Calatrava, pwede yun sa pinakalitest. May... para siya information nga ito ang natagap na mantod pa na usas na doon ang mga suspect daw as alleged nga nadakpan o kung saan katinood.
14: Actually, may pangalan din nga gagawas mo ni si alias Junjun. Oo, 42 anyos. Oo, ana.
15: Maulagi, oo.
14: Okay, may hot pursuit operation gabi ang polis. Maybe na naabtan ni sila ang kining mga ang kining usa sa duha ka suspect, no? Oo.
15: Posible. Oo.
14: May ideya ka kita Jong kon after atong nahitabo nga kini siya ang napriso na appeal sa pagpamusil.
15: Wala ni siya mapriso kag iba guy.
14: Okay.
15: Injury datong crime. Last 2024, katong bahin atong sa army.
14: Agi ko an siya, DSWD siya. Wala po.
15: Rescue siya sa DSWD.
14: Okay.
15: Included man kay ang case is a shooting mong gunto. So wala man siya participation.
14: Kauban.
15: Kauban nga pag, sunod sa mga PNP personnel dito sa sa itong hotel.
14: Ah, dito siya.
15: Naakot siya sa kwarto.
14: Ato ang ato Osbon, no? Na nasayop ko sa pag-sabot ganiha. Wala, dili siya kauban sa pagpamusil atong duha ka mga suspect. Galing, no, duha ka suspect. No, no. Dito ning dagan sa hotel nga naapod siya dito, but that's why nga na-appeal sa pagkadakop pagkakita niya dito, na siya din nag-appeal po siya dito.
15: Oh.
14: Okay.
15: Na-rescue siya to.
14: Na-rescue siya. Okay. So pagkakaroon, unsay status sa kinabuhi niya? Ano may idea ka kung gaunsa ni siya?
15: Kwan, recently, kikita ba today? Mauto, katong previous nga operation last year, ito bang sa shooting ba diyan sa Dakbayan San Carlos? Nangungsi sa tagon sa iyang background na ni. Kini si Inday Sword, actually, tisay ni siya kikita ba?
14: Maamagi ka ana ang kanang mga tisayon, medyo paspas kayo nung makitaan. Di, pero mas tisay, garo niya sa kong atbang diri o si Inday Sheena. Mas tisay ni.
15: Tisay ni siya. Based on information, murang German bagay ang kwan. Oh. Yang papa.
14: Oh.
15: Oo. Mm-hmm. Unya, ang iyahaning mama, murang nurse abroad.
14: Uy, sayang ang bataan ni, oy.
15: So ang nagmasusuan na siya ha. I mean nagpadako. atiman ani niya is ang iyang lola as per information.
14: Tinood ni ang pangalan niya, ang pangalan niya is Christine.
15: Come again?
14: Tinood ni pangalan niya Christine.
15: Dili.
14: Yon sa man.
15: Catherine?
14: Catherine. Pero pag mao-mao, Christine, Catherine, pero ana-ana.
15: Hindi, lain. Dili, Catherine.
14: Onsa?
15: Isa, ha?
14: Sige, double check.
15: Kasi kung kaya ni-pronounce niya ang pangalan ko dito, Tito Trayo, eh?
14: Oo, sige, be.
15: Man,
14: imagine mo
15: ang... Ako ni Magbasa. Co-Corin?
14: Onsa spelling, ana?
15: COEFFOERINE.
14: Ay, pasagdin na lang na, oy. Sword kayo. Basta sword na lang, alias sword.
15: Kofurin. Kofurin. Marag sa, Kofurin, Ray?
14: Grabe yan. Kay German, manday siya good, no? Okay. Di, ang kong pangutana po niya, siyempre, wala man kayo ma-istorya niyang family diha, no? Sa pagkakaroon ba, before siya gipusil, or aning mga bulana, unsay may trabaho ni siya, gaunsa ni siya, ano, yung kuan ba, kalihukan sa kinabuhin niya?
15: Kalihukan. Mauna itong pagitaon nung din kita, Bray, and atong ipanginaot nga, mga kuan, mga palga na ito, ang iyang pamilya, aning, orang iyang lola, abi.
14: Bitaw, no? Kaya kinang, para mahibawaan na ito, nga nung gipusil man ni siya, una, ani, bayi siya. Oo, unsay murag matingalan niya doon ka kay nganong posilon. Anyways, ang mga bayi gud karon kay Five Jong sa unang panahon ingon sila nga dapat ang mga bayi housewife lang jud ka unta. Murag ana ba sa balay lang jud ka kay ang bana ra jud mo trabaho. Pagkakaroon naman god di naman wala na siya ang mga housewife kay dapat may collaboration mo nga mag-asawa. Aron nga dako inyong income o magtrabaho ang tanan kay makaya sa laki, makaya man pud sa mga bayi. So, karon kini siya unsa kaha ang iyang trabaho ani? Ang anong giing anak man na nakakita ba ni siyang kontra na siya giyaw-yaw or may connection sa mga previously nga na ni siya'y mga viral posting sa Facebook nga nag as alleged ga hit o illegal nga droga. Ano ba?
15: Aha. Oo, lagi. Naragin na dyan, natita. Posibli nagtuyok ang mga motibo ng kay Pabray. Oo, mga posibli motibo. Naragin na dyan, natita. Nagtuyok-tuyok pero...
14: Brod, may idea ka. Galing dito, napita ra siya. Ana ra dyan.
15: Thank you. Ongoing naman yung investigation. Diba, bawaan rin yung natinig puhon. Kung sa'yo kay Inong Dalili.
14: Pero kwan siya, no? Dili na siya minor ron? Okay na siya?
15: Dili na. Based on sa report sa nga pa na-receive from our authorities, legal age na siya, 22 years old.
14: 22 years old?
15: Oo, kaya marag pagkanakup, ano niya recently, marag pinatayang edad na ito, marag 17 or 18.
14: Oh, okay.
15: Marag mga diha-diha napit, 17, or lower pa na. sige na, i-review na ko ang kwan, i-review na ko ang ato ang publication ko. Makita ka na ka kita, Bray.
14: Bitaw, bitaw. So, anyways, no? Kini di ang giposilan dyan niya, dira ka gatindog karon dira niya na sa burag rotonda di ay burag ginangani na mga palikot sa merkado.
15: Pasulod yun aning market.
14: Oh, pasulod sa market. Dira dyan na hagmak gabi eh.
15: Dira dyan napita na kuhan, hagmak dyan.
14: Grabihan, no? Oh. So, may lang yun kayo wala siya makuano, wala siya masentro, no? Unsa po pagpusila. Dulom, diha, dulom.
15: Kuan siguro kining di pa yun manungpatay siguro to kay Gabriel ang nagpusil.
14: Feeling na ko kuan kinang gadagan ni silang duha, ang duha ka motorsiklo gadagan ba. So pagtapad yeah, duro so,
15: Pag kuan nagsunod man daw so pusil ni pagtaparay mo na gi kuan gi birahan ra jud mo tong ayang igo diri sa suwang diri sa bukton og sa may paa.
14: Ay daghan di ay tulo jud ay.
15: Oh.
14: Tulo ka empty pero, shell sa 45 ana recover eh as initial. Mhm.
15: Gani oh, nya gikan din eh aning ato ang gi tiunan karon. Dagan siya aning may kuan aning may big shop.
14: As a big shop. Nakadagan ta. Oo.
15: Kadagan siya din eh. Nya ang mga suspect siguro na kuan sa taranta, wa na siya gisunod. Isibat na lang po na yun, Pebray. Oh.
14: Asa ang paduong sa suspect, pa norte or pa sur?
15: Kana mo ya tong balon kung panorte ba or pakuan pero murag dito tingali panorte tingali kita dry
14: panorte sila pa Escalante Tuboso
15: padid tuman pa panorte man ang dagan sa kuan patrol
14: Patuboso no Patuboso
15: oh.
14: Grabihan no delikado na dito ayo ba na bisag ba wala na ipili ni galing kay kina goalkeeper Kipay Jong once nga wala kaga appeal sa mga wala ta gaingon ha nga may connection sa mga illegal nga mga binuhatan. Pero kung wala lang jod, murag wala.
15: Ang background manggod.
14: Oo, sa background.
15: Ang background manggod.
14: Oo. Kung wala lang jod.
15: Ang background, diba? Dili manggod malinong ang background. Diba? Pero yun, no, wala takin ba? Kasi magbago na.
14: Kasi nag-usab na.
15: Nana ba? Oo. Oh. Ay, ang tao, may pagbago man.
14: May pagbago, so, oy.
15: Basig na. Oo.
14: Si Itan ganyo.
15: Dahil lain nga rason.
14: Si Itan ganyo, bago. Bago ligo. Hamot siya. sige. Anyway, sa yeah, karon sa udto bantayan sa
15: sige go. Pare kamo ta to si Mabray, nga mahinabi ang tigpaba ba dinhi sa Calatrava PNP aron ato ang makuha uban pang mga impormasyon sa nay dagan sila ang imbestigasyon ining incident sa pagpamusil dinhi sa lungsod sa Calatrava kagabi dinhi balbado niini ang usa ka Bedros Anyos nga babae. Din niya sa may lungsod sa Calatrava kay Kita Bray. So far mo na ito nga mangkod nga report sa mga butanya para sa Puro de los Fredos program na dalit ka natin sa D3BaritaX500.org Mighty Sea. Ako si Kita Jong Bergales para sa kampiyon ng mga balita. Sir, di isipin po kaligawan sa Ragros K-Pa Views. Atan.
16: Pagkamahinit na isyo at usapin ng bayan. Puro de los Fredos.
14: Thank you K-Pa Jong sa balita. Double update or gi-update na to ang pagpusil sa usa ka 22 anyos nga bayi sa lungsod sa Calatrava gabi eh, mga alas 8:30 na sa mga lechiners na to according sa susi ni Kakipab Jong kining biktima bag-oran ning gawas gikan sa iyang balay and then gasakay ni siya sa iyang personal nga sakyanan nga motorsiklo. As alleged, gisundan kini siya sa mga suspects nga sakay pod sa motorsiklo riding in tandem mga ka K5 ha? And then gipusil ni siya tulo jud ka beses katulo siya gipusil mao na naigo sa kining sa butkon sa tiil og napasa diri sa pangana to no sa nawong kining bayhana gidali-dali dala sa ospital karon gitambalan kay wala may lang gid wala ma sentro. Ang background good ani kay katong minor pa siya as alleged. Kini siya ang nakit-an sa isa ka sa usa ka hotel diri sa Dakbayan San Carlos. Nga naa siya dira nakauban aning duha ka mga suspect nganing pusil sa usa ka army nga naangol pud to. Diri sa San Carlos pero wala siya ilabot sa pagpamusil. Burag na asa dito sa hotel so gi-appeal siya so gi-dakop kay nakuhaan tog mga shabo ang mga suspect. Kining bayhana mga ka-K5, gikuha ni siya sa Department of Social Welfare and Development or DSWD sa gitawag niya intervention kay minor. Ana ang hitabo. And then, nag-viral ni siya sa usa ka My Day sa Facebook nga gialigar naggamit og illegal nga droga. Bura grabe po mga background ni bata ani no, isa usa di ini ka half German half Pinoy aning bayhana mga ka-K5. Anyways, karong udto and update sa to ang page diha, check lang ninyo kay I'm sure makakuha jug additional information sa K5 John Bersales tuwa sa Calatrava aron makompleto jud ni no, sa nag-atang aning balita naa sa page nato diha mga ka-K5.
17: Magamainit lang issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: Commercial lang ko kadiyo, tamo balik ko, dira lang mo.
18: K5 News FM. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaunsang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masa may kabalaan ang kaugtas? Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdingulat. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malimta. DTX 500.

0: ba? DTX Beauty Soap.
1: Kung si Ronald, saka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore, na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
7: Ginawang Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: K5 News FM.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Tulungan nun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putin ang sa mga lubog nga issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigol. Ang mga init na issue at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: Balik ta mga higala, las 8:35 na kinigihapon ng Foro de los Pueblos. Kauban ni ka-K5 Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan San Carlos. And kinikabay na to dyan na to mga ka-K5 sa ato ang produktong DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, mauning kaping or mauning kapiha or kapiha nga makatabang jod sa tuang kaugalingon. Last minute jod to kung ang imuhang circulation sa dugo dili na maayo. So pag pangapini mo ani, ang pag-circulate sa dugo ni mo, murag relax na sa kaayo, tawhay na kaayo. Because kining food supplement good nga, tanan nga mga ingredients sa mga prutas, utan, nga mauman dyan ni always gina-advise sa doktor o gina-recommend sa doktor nga mas nindot mukaon tag utan o prutas than to sa mga karne, sa mga kung sa mga karniha diya o uban pa nga mga pagkaon nga dili jud siya healthy ano. So aron nga di na sigig pamalit og kikaon na ng mga utan usahay kay busy na mo. Ni ana ang capsule nga gitawag o nanang kape rather nga ang atoang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix na naingon na nato, wala on diha ang inyuhang mga kagaw, bakterya, mga kung unsa pa diha nga mga dili maayo sa atoang lawas. Ayos. Sige, good morning to Rolly Maghari. No, good morning sir. Greet ko si Nong si Manong Eddie nga always

0: giingon nga papit daw sa gitawag nga mga partido o sa International Criminal Court, mga kaki-5. Gitawag ni nilang niya nga state parties funded International Criminal Court puppet, no? Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. and former Senador Antonio Trillanes, mga kaki-5. Sa allegation nga korupsyon nga gimbestigahan karon nga kaso sa iyahang amahan og uban pa, no, nga katong alleged nga drug war nga karon naa dito sa daheg kining maong former president, mga kaki-5. So kining sitwasyon or kining pagsulti ni Sara Duterte dira na sa atbang duol sa ICC headquarters sa the Netherlands nga giklaim niya nga ang former kaya po gisulti diri nga the former congressman nga si Saldi Co mao ang naikwarta nga ga-deliver sa court investigators paagi ni Trillanes, mga kaki-5.
1: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Kumbaga, si Presidente Bongbong Marcos gigamit diri si Trillanes aron nga makakonekta dito sa ICC o niya ang kwarta gikan ni Saldi Co. Gibayran. According pa da sa Vice President, dili ni kay kutso-kutso lang or hearsay gisulti niya. Kay iya jo nakitaan yung mga, like for example, mga bagmen nga gialigar nakadawat og instruksyon o niya kabaylo sa dolar nga mga kwarta nga gi-deliver aron nga mauna masakuti jod si former President Rodrigo Duterte o gidala jod dito sa International Criminal Court sa Daheg, mga kaki-5.
1: Baka mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Mainumduman nga si Trillanes nag-file ni siya og supplemental complaint sa ICC against former President Duterte kaniadtong 2017. Pero nagbayad as alleged og 2 ka milyon US dollar, mga kaki-5, sa mga ICC investigators. Grabiha nga mga allegasyon niya, no? Giingon ni Sara Duterte, mga kaki-5, nga si Trillanes maudyod ang nagbayad sa mga ICC investigators 2 million US dollars or dollar aron nga investigahan ang iyahang amahan. In fact, 2017 pa, no? O niya, basig sige-sige pa rin. Imagine mo, mag 2 million US dollar ka, pila na ka-million sa ato adres sa Pilipinas. Pero despite aning mga allegation, mga ka-K5, nagpabilin gihapon ang mga biktima sa atong drug war or family aning mga biktima sa drug war, mga 6 mil daw ni sila, nga ligon og sila ang nagpadihot jod aron nga madakpan or madala sa ICC si former President Rodrigo Duterte. Ako ang ipadungog ninyo, ha, K58 ang ipadungog nato si Vice President Sara Duterte. Vice President Sara Duterte aron madungga nato ang iyahang palayag mismo sa atbang sa mga OFWs. Yeah, siya.
2: And so, how do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC?
3: Traitors!
2: Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos.
4: Correct!
2: Yun yun.
4: Agree! Mga
2: because the ICC has no other case except for the case of

0: President Rodrigo Duterte. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money.
1: Yes.
0: In the Philippine case. Magsisimula ako, mga kababayan, magsisimula ako sa paalala sa International Criminal Court na hindi nila pwedeng gamitin sa mga desisyon nila ang mga sinasabi natin patungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa ating mga actions of support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at syempre sa mga assessment at opinion natin. Dahil walang nagbabawal sa Rome Statute na ipahayag natin ang ating mga nararamdaman. Lahat ng kanilang pinapalabas, nire-release publicly, ay pwedeng pag-usapan at pwedeng bigyan ng komento. Kaya lagi ko sinasabi, kapag ako ay tinatanong, ano ang tingin ko sa desisyon na nilabas ng ICC? Ang sinasabi ko lagi, walang basihan sa batas. Ano ba ang pinagbasihan nila? Libro ng isang tao na hindi mo naman alam kung ano ang kredibilidad?
1: Correct.
0: Suporta ng mga tao? Siyempre, dahil dating head of state yan, dating pangulo yan, minamahal yan ng marami. Siyempre, meron talaga tayong ipapakita na suporta. Ako, anak, kapamilya, siyempre, magagalit ako sa ginawa sa aking ama at sa isang Pilipino na ninakaw, kinuha, kinidnap doon sa Pilipinas para ihatid diyan sa ICC. Let us start in the year 2017. In 2017, a lawyer submitted a communication to the International Criminal Court. And this was supplemented by a communication by former Senator Trillanes and another person. That was in 2017. In 2018, the court took it under consideration. Between 2017 until 2021, there was investigation, no investigation, put on hold. Let us start first with the complainant. Who is Trillanes? Trillanes is the person behind the Oakwood Mutiny and the Manila Peninsula Siege.
1: Yes!
0: Which was against who? It was against President Gloria Macapagal Arroyo. Trillanes stood on the platform of anti-corruption against Arroyo. We do not know the dealings, the negotiations behind the mutiny and the siege that is not discussed publicly. When did we next see Trillanes? We saw him next in the Jejomar Binay attack. Vice President Binay was a candidate, a presumptive candidate for the 2016 election. And then what did he do? He attacked Vice President Binay on the platform of anti-corruption. But you must remember, he never attacked President Aquino on the platform of anti-corruption. And you remember the DAP, the pork barrel scam.
2: Bottom portion, mga ka-K5, sa palayag ni Vice President Sara Duterte at bang sa mga OFWs dito sa Daheg, mga ka-K5, ano? That maunaligi si former Senador Antonio Trillanes. And maudyo to ang nag-communicate, no? sige contact as a she alleged mga ka K5 sa ICC sa mga investigators. Aron lang jud nga ma dalman jud si Tatay Digong, ah? 2017 pa di ini. So, anyways, si Sara Duterte mihangyo siya. Grabiha ano no. Pagkahuman nga gibirahan ang ICC nga mao na papit lagi ni Trillanes ni Bongbong Marcos, pero na siya'y hangyo sa International Criminal Court nga dapat dasigon or to speed up sa trial and proceedings sa iyahang amahan mga ka K5. Masig masuko ning taga ICC ba kay gibanatan o niya muhangyo ka ano. Gisite dire ni Sara mga ka K5 ang advance nga syempre ang edad sa iyang amahan og ang katas-on sa detention, no? Dapat nga gusto niya nga dapat mahumana ang trial early as possible. Kay na maguna mga ka K5, just in case ano, nasulti naman ang ako diri atong mga milabay nga niagi nga mga diskusyon. Like for example, nay usa ka tawo nga na preso kini siya. Unya, na preso na siya nga pulo ka tuig. Didto na ning gawas nga wala jud di ay siya'y labot sa maong krimen. Unya, burag na pasanginlan na siya. So ang verdict sa mga judges or sa mga judge or sa husgado, napawalang sala. O, kumbaga wala sala. Pero napriso na siya og pulo katuig mga ka-K5 because sa kining ato ang hustisya sa Pilipinas nga hinay kaayo kaysa kadaghanon sa mga kaso sa Pilipinas. So napriso kadag pulo katuig, unya giingnan ka sa korte nga wala man jud di ay kay labot according sa mga evidence nga nakuha or nakuha sa mga authorities, pero napriso ka na. So sad, di ba? Burag guol kayo na. So, si Vice President Sara Duterte ingon niya, siya hinaot-unta ning hangyo ang ilang grupo or ilang kampo dito sa ICC nga papaspason padasig-dasigon ang trial and the proceedings. Aron nga mahibaw-an dayon kung unsa jud ba ang ihatag nga paghusga sa iyang amahan. Guilty ba or not guilty? Ano ba nagipangita nila mga ka-K5? So, mauna ang ilang gihangyo tuwa siya dito karon. Ato aning lantawon kung ang kining gihangyo sa iyang nila mahatag di mga ka-K5 sa International Criminal Court. Ato aning lantawon kung mahatag ba jud ni sa International Criminal Court ang hangyo sa grupo ni Vice President Sara Duterte ngadto sa iyahang amahan. According niya, nakaistoryahan ay sila sa iyang amahan kay naman ay tsansa nga makasulod dito mo bisita ka. So, okay raman daw. Si Tatay Digong dito, karon medyo may edad-edad na dyan si Tatay Digong, pero I'm sure dili manggod to ang ICC pareho sa uban nga mga prisuhan, pareho diri sa Pilipinas, nga kung mapriso ka, murag wala na dyan pulos imong kinabuhi usahay, no? Ana ba? So dito kay ang pagtratar, ang treatment dito, kuan man, nindot man maybe. Sinapatoy, napatoy kuan dito, kinang TV, na refrigerator, na kay ligo-liguan dira, may bathtub ka pa. Unsa na dira ang, unsa na tawag na, bathtub. Bathtub man to, lahi man to, bathtub man.
3: Pagkamainit na isyo at usapin ng bayan, Kokoro de los Pueblo.
2: Dilibitaw ay. So, kuan mga ka-K5, lahi ang pagka-prison niya dito, nga burag-basag-burag amo po ka dito sa ICC. Di ba? Pero bisan pa, oy. Bisan pa, oy, kung unsa ang kahimtang nimo, bisag burag don ka dito sa sulod sa prisuan, wala kay liberty, wala kay libertad, wala kay kagawasan, dili ka free. Laay ka ay naghihapon slawas na mas okay ra jud nga naatas gawas mga ka-K5. Diba? Nindot punta jud pero wala na tayo panahon, pero tika muna ha. Sa inyo mga sakyanan diha mga ka-K5 nga gubao na ang pinta ng lumping na ang mga kuan inyong mga sakyanan dira ang inyong mga lubot sa sakyanan nakabangga bumper sakyanan o di gani na gibagisan inyong sakyanan lasaw na kay puhaw na makaayo mga K5 ang gitawag nato pinta sa sakyanan ang Irving Auto Repair Shop. Ang Irving Auto Repair Shop mga ka-K5 tabangan mo nga ibalik sa ibalik sa bag-o nga nawong ang inyuhang sakyanan diha. Pulido mo trabaho ang Irving Auto Repair Shop o niya barato pa jud. Naa sila dira na butang sa may Margarita Street Rajod, Margarita Eco Economic Highway, no? Ecotourism Highway rather. Ecotourism Highway Barangay 2 San Carlos City. Pangitaan ninyo si Tatay Irving ha sa Irving Auto Repair Shop. Ikaw din Sir Boy Nofable, si Sara Gasulti Murag Elementary ba nga na ay gipa memorize nga speech or poem nga halos maglisod og sulti. Poem. So ko dyan ni kay Sir Boy Nofable ba? So si Sara Gasulti Murag Elementary ba nga na ay gipa memorize nga speech daw or poem or poem diha or pom diha nga halos maglisod og sulti.
3: Baka mainit na issue at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Yun yung mga pro ano ba, DDS nga mga supporters ba. Makadungog ni sila guro sa mga komento ni Sir Boy Nofable. Pungot po ni sila, no? Grabe, Sir Boy na. Anyways, wala ko yung oras mga ka-Key5. Lunes na punta, no? Kini na lang. Anyway, salamat kay Lord sa time. Salamat kay sa pagtabang and sa tanan-tanan na lang, Lord, sa imong i-provide na mo. Ano? Salamat sa mga boss, Doc Ramil Itang Oy. Ako na lang ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Brian Morden. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
5: Wala ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang Cold Press Extra Virgin Coconut Oil nga naa sa D3Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
5: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
6: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga ano, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
5: Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man ka ana sa pag-inom nimo og D3 Bio ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bacteria, viruses, fungi kung unsa pa man diha ang yeast pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL kiniwala sa plain D3 ug naalamang sa D3 Bio dok.
6: Ito na ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga produce sa gitawag nga glycogen pero kung gainom tag D3 Bio matag alaw Sir GP ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy kay syempre energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pagipasabot makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
5: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
6: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
5: Muni gwapo.
6: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang muscle para sa imuang passive immunity. Wow. Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Mm. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
3: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura sila mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magri record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
5: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
6: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
5: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
6: Mao nay kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
5: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
6: Huwag ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw, abusoho.
3: D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko.
6: Clinical Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy.
2: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
3: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
2: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
3: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
2: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
3: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
2: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
3: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
2: Bye, sir.
4: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
10: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
11: Mapali sa mga butika.
12: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Og ako na sab si Dr. Miloy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
12: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
13: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
12: Amo ba?
13: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
12: Gusto.
13: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
12: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
13: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
12: Oo.
13: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
12: Maulagi.
13: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
8: DTX 500.
14: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
13: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
12: Palakit lawas.
13: Palakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
12: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano na to aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
13: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy back-up nga good nutrition.
12: Correct.
13: Kaya sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back-up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
12: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
13: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
12: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
13: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
7: DTX 500.
1: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kada isi siya lag-waste window. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Di, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
7: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Albert nga taga-dumagit. Mahubong ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
13: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
12: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto niini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
13: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag-adlaw, equivalent na sa 270 calories.
12: Pagkataasa di ay, no?
13: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
12: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom kakutsaritang kamay.
13: Mauraon ta na.
12: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay ang mga test subjects, sila ang gikapoy og dili alerto.
13: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress.
12: Mm-hmm.
13: Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
12: Muday na.
13: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
12: Husto.
13: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
12: kondisyon,
13: wala
12: no?
13: Kondisyon, wala kay gana.
12: Irritable.
13: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
7: DTX 500.
15: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapali sa mga butika.
12: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
13: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
12: Unya, Doc, kini pong acne.
13: Dagkong bugas-bugas.
12: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
13: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
12: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
13: Sobra nga tambok.
12: Oh.
13: Say, Sir GP, di na to mabasol ng mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayon tayo may pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra na lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
7: DTX 500!
14: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500! Mapali sa mga butika. Kasayuran! Sa maayong panglawas.
13: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
12: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
13: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
12: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
13: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
12: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
13: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
12: True.
13: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
12: Exercise sa kama ba, Doc?
13: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
12: Oh, stop.
13: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
12: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
13: Naji panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
12: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
13: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
12: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
13: Mao na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
12: pa. Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
13: Oo, nindot na.
12: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
13: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
12: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
13: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
12: No.
13: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
12: ga-detox ka pa!
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
17: D3 Bio.
16: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
12: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
13: Sa ato pa Sir JP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir JP.
12: Oh.
13: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
12: Ah, pareho ra jud na dok nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
13: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2. Naay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
12: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
13: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
12: Mm.
13: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
12: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
13: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
7: D3 Bio.
18: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
13: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
12: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
13: Ang D3 Bio, maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3Bio ang atoang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
12: Sa ato pa, Dok Ramil, unang matabang ni D3Bio, kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
13: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
12: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
13: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
17: D3Bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
19: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
20: Visio.
19: Nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
19: D3Bio.
20: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Aduna ko higibating panglipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Nisulay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
19: Mighty C.
20: Mapalit sa mga butika.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
12: Gusto.
13: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
12: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
13: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
12: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
13: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
12: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
13: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
19: D3Bio Health News. D3Bio.
23: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
19: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butik.
19: D3Bio.
12: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako no sab si Dr. Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
12: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
13: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. katong mga naay gingivitis or GP mao na ang kinhanglan nilang himuon sa baylong nga tunlon paakon sa nila mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila sir GP tanan nga magian sa oil sa D3 bio sa extra virgin coconut oil sa D3 bio tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba tangtang jud na sa D3 bio kung nahuman na pwede nimong mausap wala jud problema na moingon ka nga unyan sa naman lang tong mga mikrobiato
12: namatay na to dok ayaw na jud problema ha
13: bisa pag tunlon pa to siguro patay na jud to sir GP ang wala namatay ato is ang D3 bio
12: ang function sa D3 bio to kill viruses and bacteria buhi pa bisag pa imo tong gi oil pulling
13: na pagihapon unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa primera pa lang to sir GP si lauric acid si caprylic acid sila pa to ang manaog gikan sa imutyan paingon sa imong tinai kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
0: D3 Bio.
2: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio gamay D3.
24: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
13: Kung mudaghan man guna sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
12: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
13: Hindi nilang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanaon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
12: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
13: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
12: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
13: Kanang gasigi kag ka og mga tam is Sir GP samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
12: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
13: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
12: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
13: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
12: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
12: Ayaw abusohon.
0: D3 Bio.
25: O si Richard.
26: Siging galabad akong ulo.
25: Tasa day kong blood pressure.
26: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
25: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
26: Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
3: nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
22: Kasayuran. Sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
27: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system respond sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
4: Correct.
3: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
4: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
3: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
4: Delikado.
3: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
4: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
3: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
4: Dili ka ginhawa.
3: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
4: Munay kuyaw.
3: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
4: Pusto.
3: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
4: Mojudok.
3: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
4: Oh.
3: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
4: Bitaw sa
3: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo. Wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
6: tulog pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit
6: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Munay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas. Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
4: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
3: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong gi problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
4: Correct!
3: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
4: Bitaw sa.
3: Kaon pa jud ka. Kay lami.
4: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon. Limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka. Dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy sing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang.
2: lang kinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o Detex 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
7: Detex 500.
8: Mapali sa mga butika.
7: Detex 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ana baka ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants, nga gikan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
11: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
12: Paso sa kubay. Kaya ka pa membro, magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta, matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawani.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
12: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
11: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako gulay kuyog.
13: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano ba lang akong blood pressure?
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3. Kapalit
4: sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako nang paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon anak. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
5: Correct jud. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
6: Saman.
5: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
6: Wow.
5: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
6: Bulletproof coffee siya. No?
5: Kana.
6: Gihisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
5: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
6: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
2: D3 Bio.
7: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi ni nay gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mapalit sa
2: D3 Bio.
6: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
5: Wow.
6: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na dayon. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
5: Dili na.
6: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka D3 Bio ka.
5: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
6: Correct.
5: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang BCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ang virus particles.
6: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
5: Kaya.
6: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
5: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang
4: akong lawas. O sa nakatabang na ako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
1: Ang Visio
2: nga may D3!
1: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
1: D3 Bio!
2: Health News! D3 Bio!
8: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
9: D3 Bio.
8: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio!
1: Ang D3 nga may Visio!
2: Ang Visio
1: nga may D3!
2: Kapalit
1: sa mga butika!
2: D3 Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirbe ka pangihi,
2: hanap ka para now.
1: Ug pagpamhinod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawong a pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebie or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga oy.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nagahara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 gold medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the wives of the Filipino. Yeah.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si DTX Coffee Mix. Gusto lang ang isog gibitaman ka tawis. Inaag kape ko DTX Coffee Mix.
3: DTX Beauty Oils. DTX Coffee Mix. Sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
0: Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Zinc, at pinalakas ng Bellberry. Mighty C! Ang alkaline nga Vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga Vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Sige ba yung kontuman sa itong mga suking at ikmamina labi na sa mga motorista na binadisakan laon, ha? Amping kanunay, danlog dalan. O, isa ka maulanon nga kauntuhon mga ka-K5 nining panahon, ha? Daan pag ilagi ko kay gikuha naman ni Daan sa pag-asa nga it will be a rainy day. Rainy Friday mga ka-K5. Maingod to sa atong nga mga ka-K5 diri sa siyudad sa San Carlos. Labi na sa may Urban Phase 1. Kumusta ka mo mga ka-K5? Sa atong nga mga kanunay nga nagkasunod sa itong tulumanon. At the same time sa may yes, Fatima Village, San Juan Village, sa may Phase 4 man, no? Sa may JK, mayong Udo. Huh? At the same time sa ito naman nga mga ka-K5 diri sa Isla Sipaway, kumusta? Barangay Ermita, Barangay San Juan. Matantanan nga mga nagabiyahe karon sa pump boat, mayong Udo ka ng tanan. Then diri naman sa may siyudad sa Gyulngan, kumusta? Sa ito nga mga ka-K5 nga nagapamati naman sa itong tulumanon, Matag Udo. Labi na diri sa may barangay Basak. And at the same time, sa mga taga Malusay, sa may Bituklan, sa may Kalamba, Planas. And of course, sa may Bulado, may ngudto ka ng tran mga ka-K5. Sa ato naman nga mga K5 Solid Supporters, may ngudto diri sa Dakbayan sa Canlaon. Karang taon-taon, tagsa-tagsaon tamo ha. Pero may ngudto man kang Ma'am Merlin Antolo. May ngudto man kang Windax sa Tanyo. Maula nun nga kauntuhon doon. Uy, ulan po dira doon. Kang Ma'am Maylin, Karilim Diliman, Hagunoy, may ngudto. And also Michukushi, San Carlos, thank you sa pagpamati ha. Kusog-kusog na dira mga ka-K5. Kaya po sa ilahang manager nga kusog kayo mo padagan mga ka-K5. Ingon si Joe, ingon si Jofin nga mo kurbada ko nag-120.

0: Di tamaglangay ari na mga kaka-K5 ang mga uluhan sa mga balita.
1: Headlines. 11 Mbps.

0: sa mga headlines. PNP, may person of interest na sa pagpusil sa isa kababayi sa Calatrava. Samtang isa naman ka persona voluntaryo nga nag-surrender sa armas sa kapulisan sa Isabela. Skills training abaka bag making. Gipay gaya naman sa siyudad sa Canlaon. Samtang 120 milyon nga ayuda para sa 601 ka mga barangay sa Negros. Igahatag karong adlaw. Tao-tao festival sa Dakbayan sa Bayawaan. Opisyal nga musalmot sa malabot nga Buglasan Festival. Samtang 27,000 ka mga family food packs giandam para sa Sikihor. Sumala pa ni Secretary Gatchalian. Utang sa Pilipinas, misaka na sa 19 trilyones peso. Samtang Task Force Kalos System Loss Charge sa Elektrisidad, gimugna sa Energy Department.
1: 11 Mbps.

0: Maingod to mga ka-K5 sa ato nga mga soking at tagpalamati. Ilonggo tayo na ya sa may banwasang La Castellana. Kumusta ka mo mga ka-K5? Labi na sa may kabagnaan. Ang ato ng Quezos leader dira, no? Si Ma'am Lucia Bergalino. Nagabase sa Canlaon, niya napunta dira si Ma'am Trising, no? Sa mga base po sa Quezos LMI. Na maingod to mga ka-K5 sa tanantran ng mga Quezos LMI sa pagpanguna naman mga ka-K5 ni Press Bro Mother Flores kag kay Ma'am Ame Jane. No, kag sa tanantran ng mga opisyal, maingod to man kang Capnal dos Anciones sa may banwa sang Isabela and the same time kang oy kang Cap ay si Kuya maingod to sa may Ginpanaan. The same time mga ka-K5 ato man tamyaon maingod to man sa tong mga Quezos diri sa siyudad sa Canlaon nga nagapa-tune in silang radyo. No, ka sa tran-tran naman nga mga nagapamati silang radio set. Bisan ulan-ulan na. Importante way kilat. Ha? Maingod to dira mga ka-K5 sa tran-tran pinangunahan naman sa tong Quezos president Ma'am Roger Villando kag Ma'am Marivic de la Paz kag Ma'am Jessel Pasinaba. Oy, maingod to kang Almira Pakunla Ugaob. Kapamati kami Dris Tagbino. Maingod to sa mga taga-barangay Tagbino, Balermoso. Lahos na lang mga ka-K5 sa may Maglahos. Ngunya Aris Picas, lahos naman sa may Guba. One of these days, Barangay Guba, magabisita kami dira. Ina-condition pa na mamong tiil. Sa Barangay Quezon, San Carlos, Barangay Kudkud, maingod to kanantaran mga ka-K5. Halong, okay, nagapang ulan, pero kasayod ta mga ka-K5, basta ulan, grabe kalipay sa mga mag-uuma, no, kay mabisbisa na ilang tanom, nami ang tubo sa tanom. Ang problema lang diris Canlaon, ayaw na puntawag dungag ito Canlaon. Kay dagan puntag magaguba nga mga pananom. Ha? Sige, alas 11:29 na. Ang atong tulumanon mga ka-K5 gipaliwan sa maintingwa sa atong epektibo nga DTX 500, ang superior antioxidant. Kung ikaw adunay problema sa diabetes, mga ginadayon, silingan ninyo, inyuhang mga partidos, uyuan, iyaan, higala, ex. Ano na appeal to car? Pag magtaas yung blood sugar, DTX 500 na. Mahog yun na mga ka-K5. Tapos pangutanon mo siya, ano mang kape ginagamit mo? Pagingon niya nga, amuni nga kape, kineng baligyas, tindahan. Ayaw na. Undang isa na. DTX Premium Coffee. Kanan duwa i-partner ni mo na, niya dungagan mo sa may TC. Automatic mga ka-K5. You will not only feel pero makita gid nimo ang kausaban nga magkunhod ang imo nga blood sugar. DTX 500, DTX Premium Coffee plus Mighty C, ligong lawas mo. May desugared sugarcane extract, may dahon sa paliya. Kana mga ka-K5, mas makita gini mo nga very effective siya. Dagag na kapamatuod mga ka-K5, ha? Kung walay na kapamatuod, tani dili mahalin. Tani walay ga-maintain. No? Oh, DTX 500 na. Ingon si Ma'am Nit sa aboy, sir. Ako tong tapad ni Ma'am Nit. Siya kung wala pa na sir, ang butlang, din ako asawa karon. Na-stock yung asawa, puro may gimintin mga ka-K5. Galakaw-lakaw na. Ano, birada? Ikaw ba, iposto na ako ron? Sige, alas 11:31 na mga kakifive. Panetas na Andrea Basutong Tulman, check tas kakifive Jong Bersas. Unano to ni, nakuling nga balita mga kakifive. Dari sa Dakben sa San Carlos, sa Kalungsod sa Calatrava. Isa na naman kapag pamusin, wherein isa ang biktima, isa ka babae. Isa ka babae, pero marag i-recall na to, nailhan kini nga babae mga kakifive. Pero ang pangutana, nga noon sa hinungdan. Na ato sang i-check standby si KK5 Jong Bersales regarding na mga KK5. Oh, dia PNP may person of interest na sa pagpusil sa mga babae sa Calatrava. Standby kang KK5 Jong Bersales. Ay, dali lang. Na napa siya sa Bacolod. No? Balikan ta na karong dugay-dugay mga KK5. Kay naapa si KK5 Jong sa 11 Mbps man sa Bacolod. No? Oo. Yung monitor ko sa Bacolod. Multitasking. Oo. Anyway, sa Picas Bain, oy are, kay ulan man, i-check na to mga KK5, wala ni support. Kining low pressure area, nga ginamonitor sa Guasang Par, Philippine Area of Responsibility. Then sa ako nga topic karon mga KK5, balik-balikan na to. Kining nakahatag og issue kini si President Bongbong Marcos Jr. ba? Grabe gyud makapahatag og topic na. Last year ang iyang topic kanang ningon siya nga mahiya naman kayo a flood control project nga mga billiones nga mga paghuthot sa kabans gobyerno mga KK5. But sa kaning matawag nato nga unfortunately wala na kontento ang tawo. Karon, diyan na naman. Isa karon ang talk of the town. Kining plano nga pagkakasa system loss nga ginakarga sa ato mismo nga mga electric bill. Karon mga KK5, nakaani kining suporta sa kadaghanan. Ni Alma, ang nakaproblema kami Alma kining isa ka kompanya sa elektrisidad. Ang nagsulti ang ila mismo nga chairman o ilang dako. Ang pangutana ingon siya, kung kakasunin niyo din na mo nakwaon. Ato nang isgutan karon dugay-dugay ha. Kay nindot ni mga KK5 nga issue. Para naman bisan pagamay, dis makuha-kuan man lang inyong electric bill, di ba? Ma'am Marilyn Alegria, mayong udto. Kag sa imo nga mga natagan radyo kagapon. Kay kung alan man be, para ma-greet naman nato sila. Sige, e-check nato mga KK5 lakaw ta sa panahon. Nasa linya nga to ang newsroom trainee. No, si KK5. Sheila Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
0: Che.
2: K5 Steve, padayon pang na monitoring ang pag-asa sa isa ka low pressure area ngayara subong sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Sa subong, magamay ang posibilidad nga manging isa ka bagyo, pero ginalauman nga magsulod ini sa par sa subong nga adlaw o kunbuas. Suno sa pag-asa, madako ang posibilidad na mag-ulan sa dako nga bahin sang Visayas, Masbate, amuman ang northern portion sang Mindanao, Caraga, Davao Region, South Cotabato, kag Sarangani. Base sa pinakaulihi nga pagmonitor sang pag-asa, yara sa 1,300 kilometro silangan nga bahin sang southeastern Luzon nga nagawgiho inipakado sa hilagang kanluran sa mga masunod nga adlaw. Sa subong, magamay ang tsansa nga manging isa ini ka bagyo. Mas dako ang posibilidad nga madula ini or malusaw. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, DTR Bayo ug Mighty Sea. Para sa programang 11 Mbps, kinitika kay 5 Chela Gasataman, K5 News FM.
1: 11 Mbps! Bantay Panahon, K5 Weather Update.
0: Salamat ka K5, Shella. 8 a.m. Manugsulod siya. Siguro kasulod na. Alas 11:30 na eh. No, pero wala pa i-update ang pag-asa. Low chance nga may mo siyang tropical depression. Medyo kuwan pa man siya eh. Sige, alas 11:37 na. Sa Pikas Bahi naman, may ngudok kang Mama Nene Igiya diya sa may Malbar. Mano lang ko rin, ma'am. Ma-PM ko sa imo, ha? Kay ulan-ulan eh. May ngudto, busing, watching here, and masulog kan laon. Pagit ko ni Bukay, kag ni Angel, nga namati ron sa radio. Salamat. Thank you, Jasmine, thank you. Balik na ni mong account? Oo. Salamat ni Jasmine Octavio Baya dahil sa may Allied, no? Barangay Linutangan. Lolo Pidot, may ngudto, ha? Okay ka na? Basta makakita ni si Lolo Pidot Manggudog Kuan, maayo nga talan-aon, daw magtaas yung magtaas niyang high blood, taas na high blood pa. Oo. Basta makakita sa may talan-aon. Pero kung may walay na mi lang tawon, mag-animic ni siya. Dot may ngudto dot, ah. Ayaw in town. Nabantay dyan ka. Puyo dyan kag bukid. Pila ka simana. Alas 11:30.

0: kang Nonoy Latornas na sa may mananawin. And dali lang, shoutout ko sa mga suki sir nga nalipay gid sila. Si Cecilia Alegria, Maria Frinalyn Dizon, Gloria Niepes, Ponce Didang, Marlene Burdo, Rosemary Marfil, Rosella Braba, Birang-Birang, og sa tanan ng mga suki nga wala pa radyo. Oh, thank you ma'am Marilyn Alegria. Sige, nasa linya si ka-K5 Joseph Bulano.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sep?
2: Voluntaryo nga nag-surrender sa nga isa ka humid 12-gauge shotgun. Ako na sulpak, ka-K5 Steve, no, kasi ito mga tagpalamati. Dili sa may banwa sa nga Isabela. Takda alauna 20:30 isang hapon, kahapon na adlaw, kaki-5 Steve ang nag-surrender mo si alias Rico, 39 anyos, wala sang asawa kag residente ni sang among barangay kaki-5 Steve diri sa may manuwa sang Isabela. Ginatugyan ni ang armas sa atong kapulisan diri sa banwa sa Isabela kaki 5 team. Suno sa kapulisan ang voluntaryo nga pag-surrender kabahin ini sa ginapakusog sa mga kampanya batok sa mga lost fire army ni kaki 5 team kag kinaagi sa soft hands approach ang nasambit nga sulpak gagiyara na sa karon sa kusodiya sa Isabela Municipal Police Station kag para sa nagakaigo nga disposisyon sa K5 team. So para may ning aton nga nakuha nga mga balita kag impormasyon diri sa banwa sa Isabela. Ini nga balita gitulong sa inyo sa klinika sa Trivayo. Yes sir.
0: Napaloob mo to sa Moises Padilla?
2: Na tawagan natin dito sa mga Mrs. Padilla. So ginahulat nato ang ilang forwarding sa ilang na-tipon ng mga dito kaki 5 Steve. So far sa karon wala pa gid do nakapasa. Pag ginahulat ulat pa nato ang ilang impormasyon na alin sa ilang istasyon sa kaki 5 Steve.
0: Sige. Thank you kaki 5 Joseph.
2: So para may nga itong nakuha ng mga balitang impormasyon dari sa Banwa sa Isabela. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa klinika D3 Vio DT sa Bandrika Matisi. Ang DTX Coffee Mix para sa 11 DPS ko po datos ka K5 Steve Flores. At ako naman si K5 by Jose Bulhano para sa kapin ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros K5 News.
1: 11 Mbps!

0: Sige, alas 11:42 na mga ka-K5. Salamat ka-K5 Joseph Bolano sa si mga update. Okino, Noemi, good morning Sir Maulanon. Nga last of July, tinuod Maulanon, gid sa mga ka-K5. Pero sa akong gilikaingon na, marag, this is blessing sa uban. Blessing mangyapon na. Sa mga driver sikat, mga motor cab, kay ang uban mapugos magsakay, no? Sige, i-check balik, i-check na to, ka-K5 Jong. No, kay may person of interest na mga ka-K5. Ang kapulisan sa pagpusil sa isa ka babae dira naman sa may syudad, ano, lungsod sa Calatrava. Okay, check tang kampiyon nga balita ng ka-K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong?
2: Sa K5 Steve, doon na matutay person of interest ang Calatrava PNP sa pagpusil angol. Aling isa ka 23 anyos nga babae, pasado alas 8:23 dito sa may Ming Lamilia Street, Barangay Suba, sa lungsod sa Calatrava. Kung may nagduman kita sa state, rinigtima ang ilan din nga si Alias Horn, residente sa Mexicutang barangay nga ito siya, na nagmaneho kagabi o motorsiklo. Diyan gisundan kita sa riding attack sa suspects o pagkauman ni Pusil. May lang ganit, kay Tapsing ra ang iyang na angkot nga sa madri sa iyang suwang or madri sa iyang suwang. O niya, nasa disay na angkot nga mga sa madri sa madri matupa sa iyang bukton o paa. Noon sa mong insidente, ang kuning biktima, nakadagan ni siya kakita ng speed padong sa bakery at ban sa kining crime scene. And then nakasakay siya o pedicab. And then ang katong pedicab

0: motor ni hapot ya patong sa Tambalanan dito sa resultang na lungsod. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon sa Latrava PT kung ang sagot niya ang positive dito at ang positive okay, at posible sa writing ng infant suspects dito kagabi sa resultang na lungsod. Pero daanan na itong ikabutsay na recently, ang kining biktima sa Cita State is appeal na siya sa katong doon ka mga suspect no? Na nadakpan sa dito sa Dakbayan San Carlos last February katong mga urgaligara responsable sa pag-pusil angol sa usag miyembro sa Philippine Army nga nadistino diyan sa Paramedic Goods Lungsod sa Latrava.
1: Siya ni siya katong kuan? Katong kuyog sa duha?
0: Yes, as alleged. Siya
1: oo. Nga katong gyadto sila sa isa ka... Ha?
0: Katong minor
1: didad. Katong minor... Yeah. Katong minor didad nga kuan ka ng... Diba pag naitabo tong insidente, nag-follow operation ng polis, na tumbok sila sa kapulisan, then it found out nga may kuyog silang bahay. Morning, bahay.
0: Yes, morning, bahay. Kita speak.
1: Ooh.
0: No. Na so karon gi
1: dili na ni siya minor di dadron.
0: Dili na 22 naman.
1: Ah, okay.
0: Oh. So muna ang gi susi pa karon sa kapulisan kita sa kung sa kahit posibleng motibo ni ini nganong kini siya gi pusil man.
1: Di pa pud makuan sa pulis kung unsa gyud pero basta ang kuan dira is siya gi target.
0: Siya jud. Wa na lain siya jud.
1: Unsa ning motor niya jong kaning dagko ni dagko nga motor?
0: Kuan kanang kanaon diri sa litrato. Mura siya kanang dirt bike gani kita di.
1: Ah, okay. Oo.
0: So kanang sports bike ba?
1: Oh, marag off-road bike.
0: Oh, kanang pang off-road oh.
1: Mm-hmm. So dira siya sa may kuan kana kaning kuan god kaning asa sa dapita dira sa kana traba.
0: Kwan, di mas may merkado ba?
1: Oo.
0: Di siya nga agi. Ikan siya barangay soba. Di siya may prontong yan kita yung steam sa merkado publiko sa Slatrap. Di ka na diyan naroon. Muna yung itawag o Villanilla Street.
1: Oo. Gana mo. Muna siya. Kanang adjacent sa Carbajo sa. Katong sa likod na mismo sa
0: likod, oh,
1: merkado. Oo.
0: Oo. Di ka na siya. Sumpay na siya sa main road, the national road siya. Diyan sa lungsod.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: O, kanang may kuan. Kanang mo na siya, Minglanilla, mo na siya ang naadira ang opisina sa Nuneco.
0: Mura.
1: Oo. Di, na, mo na naadira. Kaagim ko dira, kapila ka beses.
0: Oh.
1: Dira ko tigag yan. Oo. So, dira siya napita. So, nakadagan siya dito sa Atbang, kanang may bikiri.
0: Tabok, oh.
1: Tabok sa highway.
0: Tabok
1: sa highway. Oo.
0: Oh.
1: May no kay siya natapat? Wa siya natapat? Asa siya naigo?
0: Tapsing ra daw eh. Diri sa may yahang suwang. Suwang o titingin.
1: Apa pa sa may siya may basa. Yang anak naong.
0: Tunga diri sa yahang suwang o kapapari. Ano ba?
1: Ah, okay. Left or right?
0: Yang sagang.
1: Sagang, oo. Oh.
0: Oo, diri sa
1: muna no kanang gunita nimo muna kanang gunita nimo kanang mo muhalok ka muna.
0: Oh, mo muna.
1: Ah, sa atis kabalok ka no. Kuan kanang nang wala na di ba kung
0: wala na ako sinong tumalo.
1: Dali na kapaak. Dali na kapaak. Eh. Abi ko di magtukob. Magtukob ang gali. Oo. Ang usa, siyam, asa man ni Bukton o kaning kwan? Siyam paa?
0: Basis sa kwan, sa report sa PNP, Bukton.
1: Bukton
0: o paa daw kasi nga gusto.
1: Oo. Oh.
0: Double check na ko ha. Kasi isip niya talaga rin sa ito ang detalye. Nato na rin.
1: Bukto nagliog.
0: Ah, kamot.
1: Sa kamot.
0: Wala nga kamot. Adresayahan ko, adresayahan na suwang datut. Wala nga kamot. O tuo nga kaning paa.
1: O sa aping. Asayang kaning...
0: Wala yung sa suwang.
1: Sa suwang. So wala gid siya na ko ano? Mean to say, basi nakabantay guro ni siya?
0: Matod pa, posibleng nakalingi daw kay Kwan man, ang kiningdala dito ganina ko na siya'y humps pa.
1: Oh, may humps man na dila, kanatubangan mismo sa Mercados Katraba.
0: Kwan, doon kinay humps, walang padagan siya ni, paghanap niya minor, posibleng daw nga basi nilingi. Di mangot kayo klaro ang Kwan sa CCTV kay Suwaw ba? Oo. Sibing lingi. Paglingi mo to, kining pusil din siya mo to. Una niyang naigo ko suple, ang iyahang kuhan, ang iyahang suwang. Kaya siguro nataranta daw niya siya na puga niya ang motor mo to ning kumar, niambak daw sa kining humps. Rekta-rekta na siya padagan dito na pagawas na pa doon sa highway.
1: Oo. Ang kuhan, police, basta yung pukuhan nila, may person of interest na sila.
0: Na.
1: So, mean to say, duha ni no? Duha ang kuha no? Riding in tandem?
0: Duha.
1: Sige, mapaabot lang ta. Onsay kuha na. Update sa ilaha. Kaya I think, kaya di matulog ang pulis ha. Kaya mabalaan man ni kay basta once nga may person of interest. And I for sure siguro ka kay Five Jong mismo kini si alias Sword. Sword no? Sword? Siguro nakamayong ni siya.
0: Posible. Okay. Kaya dito pa lang daw dapat sa may bahay sa sakop pa sa barangay Subak ba to? Di sunod-sunod na daw na siya kita, Steve.
1: Ay, okay.
0: Oo, di sunod-sunod na daw na siya. Kaya basig wala lang siya kamalay na yun ba?
1: Oo. Kaya ang kwan ani is, ano sa tawag ani? Kaya ba kung barangay Subak, dako-dako ang guni? Hasta pa nalitos loyo. So, kabantay na ni siya nga gisunod-sunuran ni siya, labi na sa may kuhan. Wala lang yun siya nangitag ka ng kuhan? Kaila niya para makapangayo siya kuhan kung kabantay siya?
0: Ay, kabihira ba?
1: Ano oras na itabo ni Jong?
0: Mga alas 8.23. Hapit natin ka to.
1: Oo, alas 8. Pero may daga-daga-daga pa ng tao na. And the same time, kanapod nga area, kanang adjacent po dira sa may kaning gitawag ng Minglanilla, Tabok Ana, may kuan man na siya, may kanang hardware, no? Dayon, unahan gamay ana, nadira ang barangay hall sa Suba. Tapos, unahan pagid gamay, kanang barangay hall sa Suba, may outpost na dira. Dira pirmi mag-standby ang pulis. Kanang dool sa
0: Resgado gitu gabi.
1: Kanang dool sa 7-Eleven.
0: Ang kanang plaza.
1: Plaza. Kanang dili ko na siya kanang sa una covered court man sa una Suba. Karon open naman na. Dira dapita may
0: Suba.
1: Suba na siya dira dapita. Dayon dira dapita. Laban gani dira mag-checkpoint, dira magkuan ang pulis. So basi sa gibantayan report siguro sa mga suspek ang kung nabay pulis o wala.
0: Moro ginana yung timing ra tingali.
1: Gitiming gud. Kung ganang kay ganang nang orasa ay sa una magagian ko alas 11, alas 12 gabi idra may pulis na dira. Gitiming gud siguro nga wala.
0: No lagi.
1: Oo. Kay kung kana nga area dira dapita, kanang gingon ako nga outpost. Unya kung gipusil sa dito dool sa kaning gitawag ng Minglanilla Street, dungog. Mabatian. Mabatian.
0: May kwan man daw, may naan naman daw POI kita step so basing simple may naani progress sa phone.
1: Nakatultul ka man ka dira dapita sa may kwan kanang 7-Eleven.
0: Hindi na bang sa highway.
1: Oo. 7-Eleven, unaha, kung di rin malapita, pero kung 7-Eleven ka, or atbang ka sa, o dira mismo sa may barangay hall sa Suba, kung may magpabuto dito sa may dool, sa may merkado, madungog.
0: Oo.
1: Madunggan.
0: magkasuito kay dagro o pa kay kukasuot ya pa
1: kasuito ano kasabot naman po daan ang di kasuito dira kay marag nagpasur mang pugka. Kano sa kalas ni uli John? Ha? Kano sa kalas ni uli?
0: Kalimut na ko.
1: Ang importante lipay si nung Jumare karon ah. Ora man na akong kuan pod. Nong balang nagpasor siya nung ah. Sige Jong. Sige Jong, thank you. Ala putol, la putol. Sige sige. Salamat kay K5 Jong Bersal. Alas 11:55 na mga K5 standby. Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
2: 11 Mbps.
3: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Mm-hmm. Akong unahan, Dok. Mag D3 Bio ko o dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
4: Nga naman, Dok.
5: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
4: muluya.
5: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
4: Mm.
5: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Mm. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
5: Mm.
4: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
4: Nikolikta deh, Kadok.
5: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
4: Oh.
5: Bisag unsa ra nga brand, na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ato ko sa D3 Bio?
4: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha? Napayosa, Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Nga naman, Sir GP.
4: Kay usay manggudok, makita manggud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
5: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
4: oh,
5: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak,
4: maghimo kag desisyon.
5: Ibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, Siyempre ang imong nga utok unsa man klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
4: Oho. Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bayo? Nga wala sa plain D3.
5: Kanang D3 Bayo, Sir JP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bayo.
4: A champion.
5: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bayo.
4: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
7: D3 Bayo.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bayo. After 2 months sa pagteng, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
9: Limang himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network Headline.
11: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Department of Agriculture na mahagi ng 6.6 million pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique naging matagumpay. 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Bilang na mga konsehal na dumalo sa National PCL event sa Iloilo, record-breaking ayon kay PCL National President Benjamin Abalos III. Kasunod ng school shooting incident sa Tacloban TCPO, magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Klase sa isang paaralan sa Aklan, suspendido naman dahil sa bomb threat. Kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, mariing kinundina ng alkalde. Mga biktima nasa 12 hanggang 17 years old. Suspect sa pananagasan Negros Oriental, tinamaan matapos tangkaing sugurin ang pulis sa biktima nasa critical na kondisyon. Mangisda patay matapos matusok ng bakal ang ulo sa inaayos na kalsada sa Bayawan City. At Palawan PNP, naka-aresto ng 15 wanted person sa 20 illegal fishing violator sa loob lamang ng isang linggo.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Department of Agriculture hagi ng 6.6 million pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5, John Chavez.
12: Namahagi ang Department of Agriculture o DA Regional Field Office 2 ng mahigit 6.6 milyong pisong halaga ng tulong pang agrikultura sa mga kwalipikadong magsasaka sa lalawigan ng Cagayan. Layunin ang nasabing inisiyatibo na mapalakas ang katataga ng lokal na sektor ng agrikultura at matulungan ang mga magsasakang makabangon mula sa matinding epekto ng tagtuyot, dulot ng El Nino at iba pang banta ng climate change. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang 40 unit ng mobile solar-powered irrigation systems upang matugunan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Bukod dito, nagkaloob din ang kawanihan ng mga binhi ng munggo, gulay at sibuyas na nakatatagal sa matinding tagtuyot, kasama ang mga organikong pataba at mga free-range na manok para sa karagdagang pangkabuhayan. Pinangunahan ni DA Regional Executive Director Rosemary Aquino ang opisyal na pamamahagi ng ayuda sa PIAT Cagayan. Sa kanyang mensahe, muli niyang hinimok ang mga magsasaka na iparehistro ang kanilang sarili sa registry system for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang mas mabilis, organisado at direktang matanggap ang mga susunod pang intervensyon at benepisyo mula sa pambansang pamahalaan. Nagpaabot naman ang taus-pusong pasasalamat si Cagayan Governor Edgar Aglipay sa DA Region 2 para sa napapanahong suporta sa lalawigan. binigyang diin ng gobernador na mahalaga ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga lokal na pamayanan upang matiyak ang muling pagbangon ng mga magsasaka mula sa pinsala ng tagtuyot at mapanatili ang seguridad sa pagkain. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Samantala, pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique naging matagumpay ayon sa PDRRMO. Muli ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Joe Jan Morillo.
13: Nakatanggap ng mga positibong komento ang pamunuan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ng PDRRMO Antique matapos ang matagumpay na pagdaraos ng 3rd Regional Rescue Olympics 2026 noong Hulyo 26 hanggang 29. Ipinahayag ni Mr. Broderick Traina, head ng Antique PDRRMO, na nagbigay ng positibong komento sa pag-host ng lalawigan sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng National at Regional Office of Civil Defense, kabilang ang mga kalahok mula sa 5 lalawigan ng rehiyon at ang mainit na pagtanggap ng mga Antikenyo sa mga panauhin. Nagpasalamat din si Train sa mga kalahok sa aktibidad, kabilang ang kinatawan ng lalawigan sa Rescue Olympics competition na nagpamalas ng dedikasyon at kakayahan upang makuha ang ikalawang pwesto sa patimpalak. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon estasyon, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Samantala, 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Roldan Villarreal.
14: Na-promote bilang Major General ang Division Commander ng 3rd Infantry Spare Division ng Philippine Army na si Major General Joey Escanillas. Isinagawa ang seremonya sa promosyon ni Escanillas sa Philippine Army Officers Club sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinangunahan ito ni General Antonio Navarrete, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Matatandaan na kamakailan lang, itinalaga bilang commander ng 3rd IDC Escanillas matapos magretiro na sa serbisyo si Major General Michael Samson. Ang promosyon na natanggap ng opisyal ay naman sa 3rd ID ang isang patunay ng dedikasyon nito sa pamumuno at serbisyo. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga K5, sa iba pang detalye ng balita bilang ng mga konsehal na dumalo sa National PCL event sa Iloilo. Record-breaking ayon kay PCL National President Benjamin Abalos III. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
15: Umabot sa mahigit 5,000 na mga konsehal sa buong Pilipinas ang dumalo sa National Philippine Councilor League sa Iloilo City. Ayon kay National PCL President Benjamin Abalos III, hindi nito inaasahan ang numero ng mga kalahok sa kanilang PCL convention dahil madalas nasa 1,000 hanggang 3,000 ang mga delegates ang dumadalo. Dagdag pa nito, umaasa ito na maging matagumpay ang nasabing convention para sa mga konsehal na may madadala sa kanilang mga lugar. Napag-alamang nagsimula ang PCL convention Hulyo 29 at matatapos hanggang Hulyo 31. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Gayun din, kasunod ng school shooting sa Tacloban, TCPO magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Detalye ng balita, hatid kay K5 Carol Medino.
16: Magsasagawa ang Tacloban City Police Office o TCPO ng active shooter simulation drills sa lahat ng paaralan sa lungsod upang ihanda ang mga estudyante at guro sa tamang pagtugon sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Annabel Roche, Deputy City Director for Administration ng TCPO, layunin ng programa na maturuan ang mga mag-aaral at mga guro ng wastong hakbang upang maproteksyon protektahan ang kanilang sarili sa oras ng emergency. Kasama sa simulation ang pagsasanay sa tamang paglikas, pagtatago at iba pang safety protocols na maaaring makatulong upang makaiwas sa kapahamakan. Isinagawa ang programang ito kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School at ng mga naitalang pagbabanta sa ilang paaralan. Ayon pa sa PCPO, isang paaralan kada linggo ang sasailalim sa naturang simulation drill. Nauna nang nagsagawa ng active shooter simulation exercise ang Leyte National High School sa pangunguna ng Tacloban City Police Station 2 noong Hulyo 27. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
17: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Garden classes sa isang paaralan sa Aklan sinuspended dahil naman sa bomb threat. Kabang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
18: Ipinagpaliban ni Kaliwo Mayor Jury Socro ang klase sa lahat ng antas sa Pook Integrated School ngayong araw July 31, 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aral at guro matapos na makatanggap ng bomb threat ang nasabing paaralan. Ayon sa alkalde, pinaiimbestigahan na ito sa mga otoridad para malaman kung sino ang nasa likod ng nasabing banta. Nananawagan din ang opisyal sa publiko na agad ipaalam sa mga lokal na otoridad kung mayroon silang impormasyon tungkol sa insidente. Ang suspensyong ito ay may kaugnayan sa naunang post ng paralan tungkol sa donasyong metal detector na ibinigay ng alkalde kung saan isang netizen ang nagbigay din ng komento na magdadala ito ng bomba sa nasabing paralan, bagay na marin itong kinondena ng alkalde. Samantala, ayon sa Kalibo PNP, hihingi sila ng tulong sa Cybercrime Region 6 para mas mapabilis na makilala ang responsable sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
10: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
11: At kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, Mariing, kinundena ng alkalde. Mga biktima na sa 12 hanggang 17 years old. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
19: Mariing, kinundena ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang kaso ng sexual exploitation sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa alkalde, naging biktima sa naturang pang-aabuso ang mga minors na nasa edad 12 hanggang 17 anyos. Sa isang press conference noong Hulyo 30, ibinulgar ng alkalde na mula sa dalawa, nadagdagan pa ng walo ang mga minor de edad na na-rescue ng mga otoridad sa pang-aabuso, kung kaya't umabot na sa 10 ang bilang ng mga biktima ng online sexual abuse sa lungsod.
20: We would like to thank and congratulate the Bacolod DSSD, sa leadership ni Doc Rich, together with the Bacolod PNP and other agencies, no? In line siya sa pag-rescue, pag-nakup, no? Pag-implementar sa pag-proteher sa ating mga pangataan. So, there were 10 survivors ng online sexual abuse for children. So, arang sinong sa akong custody.
19: Base sa datos na inilabas din ng local government unit, isa sa mga biktima ang lalaki at siyam naman ang mga babae. Napag-alaman din ng alkalde na mula sa mga mahihirap na pamilya ang mga biktima at residente ng iba't ibang barangay sa lungsod. Dahil sa pag-akyat ng kaso ng sexual exploitation sa mga minor de edad, nagbabala ang alkalde na tutugisin at pananagutin ang mga individual na responsable sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
11: Samantala, suspek sa pananaga sa Negros Oriental at tinamaan matapos nang kaingsugurin ang pulisa, biktima nasa kritikal na kondisyon. Detalye ng balita hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
0: Kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon ang isang lalaki matapos siyang tagain sa Laeg sa Barangay Siapo, San Jose, Negros Oriental noong nakarang araw. Nakatanggap ng tawag ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang nagmamalasakit na mamamayan hinggil sa insidente ng pagtalaga at agad na mag-respondi ang mga pulis. Pagdating sa lugar, natagpuan ng mga otoridad ang biktima na walang malay at may mga sugat sa leeg agad siyang isinugo sa pinakamalapit na ospital. Sa isagawang operasyon upang tugisin ang suspect, natutun siya ng mga pulis at itutusang sumuko. Gayunman, tinangka ng suspect na sugurin ng isang pulis gamit ang itag, kaya napilitan ang pulis na gamitin ang kanyang service firearm. Tinamaan at apahinto ang suspect na resulta sa kanyang pagkakaarasto. Dila ang suspect sa ospital para sa kaukulang lunas habang pinagpapatuloy naman ang San Jose Municipal Police Station ng investigasyon upang alamin ang motibo sa likod ng insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sharamray Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: YQC Network News.
22: YQC Network News.
11: At nangingisda patay matapos matusong ng bakalang ulo sa inaayos sa kalsada sa Bayawan City. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Tondi Ludove.
23: Patay ang isang 41-anyos na mangingisda matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa ginagawang kalsada at matusok ng bakal ang kanyang ulo sa Purok 2, Barangay Malabugas, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental noong alas 9 ng gabi, Hulyo 29. Kinilala ang biktima na si Yusif Capablanca Jr., residente ng Sitio Tinastasan sa nasabing barangay. Ayon sa panayam ng K5 News FM sa kapatid ng biktima na si Juni Capablanca, galing sa pagbisita ang biktima sa isa pa nilang kapatid sa Sitio Tabang, Barangay Pagatban, Bayawan City, kung saan ito nakipag-inuman at naligo pa sa dagat. Pauwi na sana ang biktima nang maganap ang aksidente. Nabatid na madilim ang kabilang bahagi ng National Highway at wala ring sapat na warning signs babala para sa mga nagbiyahe. Dahil sa mabilis na pagpapatakbo, dire-diretsyong nahulog ang biktima sa ginagawang konkretong kalsada. Dahil sa malakas na impact, natusok sa ulo ng biktima ang nakalabas na bakal na may habang humigit kumulang 2 dangkal hanggang sa lumusot ito. Kinakailangan pang putulin ng mga otoridad upang maalis ang biktima sa lugar. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang biktima sa kanilang tahanan sa lungsod ng Bayawan.
24: At para sa MyTC Network News mula rito sa Bayawan City, Negros Oriental, ito si K5 Dondig Lodove. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
11: Gayun din, Palawan PNP nakaaresto ng 15 wanted persons sa 20 illegal fishing violators sa loob ng isang linggo. Detalye ng balita, hatid kay K5 Grace Velostrino.
25: Umaabot sa 15 wanted persons ang naaresto ng Palawan Police Provincial Office kabilang ang 2 most wanted persons sa isinagawang week-long anti-crime operations mula July 20 hanggang 26, 2026. Samantala, 20 individual naman ang nahuli dahil sa paglabag sa mga batas at regulasyon sa pangingisda sa 2 magkahiwalay na operasyon. Sa kampanya kontra illegal logging, 2 violator din ang naaresto at 95 board feet ng illegal na pinutol na kahoy na nagkakahalaga ng tinatayang 11,400 ang nakumpiska. Na-recover at isinuko rin sa mga otoridad ang 5 loose firearms bilang bahagi ng kampanya laban sa mga hindi lisensyadong armas. Ayon kay Palawan PPO Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan, patuloy na paiigtingin ang kapulisan ng operasyon laban sa krimen upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at proteksyon sa likas na yaman ng Palawan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
11: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kinumpirma ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi na umakyat na sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island na kamakailana. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa mga posibleng survivors. Karamihan sa mga nasawi ay mga Hapon, habang isa ay Vietnamese national. Gayun din umabot na sa 62 ang sugatan, kabilang sa mga naapektuhan ng Aeon Shopping Center sa Kashima, kung saan gumuho ang bahagi ng gusali at sinundan ang pagsabog ng hinihinalang dulot ng gas leak, bagamat iniimbestigahan pa. Nasa 9,000 residente naman ang inilika sa evacuation centers. Mahigit 30,000 na kabahayan ang nawala ng kuryente at higit 100 aftershocks naman ang naitala mula nang tumama ang pangunahing lindol.
1: YTC Network News.
3: YTC Network News.
11: Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Avam sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan, ang K5 News Avam Bacolod, Iloilo at Tacloban, Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Elmer Ubaldo, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Carol Medino sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.
4: Shopping the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay Eglistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
1: nga may D3.
8: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: mahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
9: Sport Biotics! Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics!
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
14: Asa magagikan, bay?
15: Gigan ng ubukit, bay!
14: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
15: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
14: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
15: Mayo dito?
14: Ayos kayo.
15: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
14: Sige, sige.
16: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
17: Hininga, uy!
18: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mga sweldo?
19: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay muhapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba.
18: Hala, naa di ATM dito?
19: Naunsa man kanga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
18: Daghan magtawo dito, good.
19: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
18: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
19: Sana all na ay i-parking.
20: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
21: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: MBPS. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Alright, back tama ka kay 5 Dirigya Pons sa itong tulumanon. Kining 11 Mbps mga balita o public service. Alas 12.33 na. Ang atong oras naman gidala sa mating sa Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ganong superfood siya mga ka K5? Kung ikaw gutmon, mingon din na sila agoy. Ulcer gawas. Kung ikaw man mga ka K5, medyo ga ano na, fasting kay gadjita ko no. Resulta ulcer. Pero during this time, pag naka D3 bio ka, may proper nutrients absorption plus may suporta pa mga ka-K5 na maka-adjust imong lawas samtang ikaw naga-fasting. Gawas pa nga nung superfood supplement siya because if matake sa tong lawas, ma-convert into medium chain fatty acids nga ma-convert to monolaurin. Isa ka potent natural antibacterial antiviral. Anong pasabot mga ka K5? Siya mismo mapatay og virus, mapatay og bakterya. So ikalimot mga ka K5 Klinika D3 Bio. Likay sa trangkaso mag D3 Bio. Likay sa sipon og ubo mag D3 Bio. Gusto ka mag-ayo mag D3 Bio.
1: 11 Mbps.
0: Good afternoon from Canlaon, Cano, KDI, Cherlyn Sigurado. Thank you very much. Standby, i-check ta si KK5 Sefri Sario.

0: Okay na. Kining skills training abaka bag making. Ipaygayon naman ang culmination diri sa siyudad sa Canlaon. Nasa linya si KK5 Jeffrey Serio.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sep.
2: KK5 Steve, gipahigayon karon ang usa sa mga gipabugal sa siyudad sa Canlaon, ang mga talento sa nagadaiyang lumulupyo sa mga barangay ning siyudad. Pinaagi sa paggama ning handicraft bag nga gikan sa abaka fiber o kining lanot sa abaka. Oga nagsugod ang ilang programa ni adtong Hulyo 27 hangtod karong adlaw, Hulyo 31. Gipangunahan ang programa sa OIC sa Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA, Regional Director nga si Jose Daris si Laksin, TISDA Specialist Dr. Pepito Peral, Kawa Advisor Michael Ocampo, City and Agriculture Representative Doji Laksin, o Kawa President nga si Ira Credo. Sa nasangpit nga programa kag Ibrahim Steve, gipahigayon usab ang awarding ceremony sa Canlaon Artisans Weavers Association o Kawa sa ilang upat ka adlaw nga training nga giubanan sa 30 ka mga miyembro sa programa K5 Steve. Okay, Mr. Steve, no, naatay interview niya sa Kawa President sa maong programa.
0: Sige, are.
3: Alita sa buong sa graduation sa skills training on abaka bag making. So, ganyan na sa Canlaon Pension House. Any event mo, nag-start kami sa July 27 until July 31. For this na ganyan naman sa abaka bag making, hindi ka niya sa lanot sa abaka. Abaka nga para mihimo siya bag or maski gi-PC namon o gihimo namon siya into bags na pwede siya mabaligya, souvenirs lang i-design para magamit po sa ato ang mga waivers sa ato nga tourism o ang ato mga bisita from laing-laing ng mga lugar din sa Canlaon kag ang Kawa sa nga Canlaon Artisans Weaver Association. So subo nga aga no, nagpasalamat ko kay daghan kayo ang ni attend o hopefully successful ang amon graduation subo nga aga.
0: Sep.
2: Oh, sa mga kikibab Steve no, ang president no sa Kawa nga si Mama Ira Credo. So mao na kikibab Steve no. Sa gusto nga mupalit sa ilang finished product ng mga bags no, ana magsugod ang presyo sa 500 pesos hangtod sa 2000 ka pesos kag KFM Steve, mga nagdepende kini sa ilang design or kining kadakon. O makita kag KFM Steve ang ilang human ng mga produkto sa ilang Facebook page nga Kawa PH aron nga makapili o makita sa mga mupalit sa ilang gipasigarbo nga mga produkto. Kumaka na itong nakuha ng balita. Karong nga dawa, hatod ka na ito sa Detex 500, Detroit Bio, YTC, DTX, Coffee Mix. Nakakapika na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kinisi ka K5, Sepre Serio, para sa kampiyon ng mga balita, servisyo. Publiko Galingawan sa Negros, K5 News.

0: Live report.
1: Mel?
2: Yes, Kaypal Steve, ang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Provincial Office, kung pwede yan po, formal nga gipresentar ang mga certificates of retention sa mga drug cleared status ngadto sa 11 ka barangay dinhi sa San Carlos City at sa usa ka seremonya nga ilang gihild sa Mayor's Office gahapon July 30 kakaypal Steve.
1: Mm.
2: Ang recognition nag-confirm nga ang 11 ka barangay nga gilangkuban sa Barangay 3, 4, Ermita, Kudkud, Bagunbon, Quezon, Prosperidad, Guadalupe, Punaw, Nataban ug San Juan ag na-maintain ang ilahang drug cleared status human sa nakuha nila ang mga standards nga giset ilawom sa government's anti-illegal drug program defensive nga nag-reflect sa ilang padayon nga paninguha nga magpabilin ang komunidad niya safe og luwas gikan sa illegal nga droga sa 35 Steve.
1: Mm.
2: Si Investigation Agent 1 og PDEA NOCPO Provincial Officer Jelly Robbins Catalonia nagkanayon niya ang pagbisita, naglakip usab sa discussion kalabot sa mga inisiyatiba aron ma-sustain ang barangay drug clearance status og ang upcoming rollout sa Barangay Drug Clearing Program sa 35 Steve. O niya, iyang iklaro na ang drug-cleared barangay is different from drug-free barangay sa 35 Steve. Iyang i-explain niya, ang drug-free barangay, wala na presensya sa illegal drugs or related activities. Ang drug-cleared barangay, ang previously faced niya nag-atubang o drug-related concerns upon successfully nga naka-comply sa mga requirements sa Barangay Drug Clearing Program pinaagi sa paningkamot sa local officials, law enforcement agencies o sa komunidad sa Kisaystibo niya. Gidugang ni Catalonia nga ang pag-maintain sa drug cleared status nag-require o kaning padayon niya paningkamot sa mga barangay pinaagi sa coordination, community participation o collaboration sa PDEA, Philippine National Police o partner agencies aron malikay niya mag-resurgent ang illegal drug activities sa K5G.
1: Oo. Kay diri sa kanlaon, giklarify na siya ka K5G sa bill kay namag-usay maingon nga, oy, kani nga barangay drug cleared niya maingon. Nalay mang yamiid ba? Di ganoon may mutuo ganoon. Diba? Pero ang pasabot ni Ana, tanan nga mga na identify nga mga it could be HVI or street level SLI nadakpa na. O ingon pud don ang atong kapulisan pod nga dili pasabot nga unsa to gani walay mupuli na magginay mupuli unya na sumona nga para ma-maintain dapat aktibo ang barangay officials nga magmonitor sa yung kuan sa ilahang palibot kay wata ka ba lumasik silingan rin lang tigkuan dai. Oo. So mo na nga mas may good nga aktibo ang barangay officials, no? Money resulta nga ma drug cleared. Gap, but doesn't mean wala na good. Nala na sa mga kwandra nga tanan nga mga ano to gani kana bitaw nga gabaligya na nadakpa na. No?
2: Mm-hmm.
1: Oh, na-identify nila pero di po ingon yun na ang PDEA, ingon po na ang police, ang PNP. Dili pasabot nga wala na kay kanang drug free, kanang mo tag-ilisan na nila kasi na drug free man na. Karon drug cleared. So kanang drug free, matawod wala na gyud bisag kuan pa, bisag user pa, bisag kuan wala na gyud niya.
2: Oh.
1: Di man na pwede, di man na may tabo kay na magyud na. No, kay kung may tabo na siya, Bell, mo naging on daghan magtapok sa kuan kanang sani kanang rehab. Oh, at least no unsi ka buok na maintain gid nila mga ka K5, no. Congratulations sa mga barangay opisyal sa mga barangay. Ah. Sige, Bel.
2: Sige, K5 Steve, marato mahasa nga report alam sa programang 11 Mbps K5 Justabel Barbicho para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: 11 Mbps.
1: Salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Check naman ato si ka K5 Jomson.

0: Nido. Kini naman mga KK5 ang top 10 performing barangay sa Sagay. Gipasidong ka natul sa Local Sandugo 2026 awarding sa nakalabay nga adlaw. Standby KK5 Jom Sunido. Alas 12:45 na sa ingunan nga panahon. Nagtingulan mga KK5, dapat magpainit na sa tubig. Then magtimpla na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, naka-detox ka pa. Nasa linya ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: Yes, K5 Steve, no? Ang usas naman ka, bulilhon ka, K5 Steve. Labi na gid sa kinabuhi sa tao. Kining dugo, ka K5 Steve. Mm. So, tungod ni ini, ang dakbayan sa Sagay, nagtinguha sa paghatag o pasidungog ni ining pulo tanan ka mga barangay nga aktibo nga hing-participar sa ilahang bloodletting program o kining Sandugo Award nga gipahigayon ni atong niaging inadlaw ka kay Steve. So ang maong basihan sa paghatag og award ang 2025 nga data ug sa pagkakaron maoy gikuan maoy gihimo nga ganing criteria para mapili ug matudlo kining pulo tanan sa mga barangay ka kay Steve nga maoy gihatagan jud og dako nga pagpasidungog sa atong siyudad. So ang pinaka nabutang dito sa listahan kay K5 Steve ang barangay Puy nga ingon nato nga murag challenge pud kayo sa uban nga mga barangay nga wa jud madala pa ang ilahang mga ang ilahang ngalan kay K5 Steve sa listahan. Probitan pa man kay K5 Steve ang maong kalihukan labi na gyud ang Sandugo kung sa lantaw nato sa history murag naghingkurit din siya kay K5 Steve sa ato ang pagkatao ining pagbahin pagdonar sa atong dugo nga nakahatag pud ta og kahigayonan sa usa ka persona nga masumpayan ang iyang kinabuhi kay K5 Steve.
0: Mm-hmm. Sige, so congrats ha, sa mga nakadawat sa pasidungog.
2: Sige, K5 Steve. So, muna nila mga balita na ito na hipo sa itong paglibot-libos tibok siyudad sa Sagay. Ugang ang balita, dala sa ito sa kalawang Vitex 500, Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C, D3 Bios 4 Vitex, o Extend Food Supplement Vitex Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programa 11 Mbps. Ako si K5 Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Norte nga bahin sa Negros. News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido sa imuang report.
1: 11 Mbps.
0: Sige, alas 12:48 standby naman ka K5 Rilani Eskreda regarding na mga ka K5 naman tining report. Sinto 20 milyones nga ayuda para sa 601 ka mga barangay sa Negros ipanagdagkan ng adlaw. Nasa linya ang kampiyon nga balita ni K5 Rilani Eskreda.
1: K5 News FM Live Report.
3: K5 Steve, nakaabot na karong adlaw sa Bacolod City si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. aron maghatag og tabang pinansyal gikan sa Malacañang sa turnover ceremony sa presidential assistance ilalom sa bawat barangay makikinabang program pinaagi sa Social Civic Project Funds. Matod pa sa probinsya sa Negros Occidental na sa kinatibuk ang 120 milyones sa 601 ka mga barangay ang makadawat og tag 200,000 pesos. Nahibalan usab ng 100,000 pesos ang gigahin para sa bagong Pilipinas Barangay Scholar Program ug ang nahabilin ng 100,000 para sa barangay aron gamiton nga pondo atol sa mga kalamidad ug emerhensiya. Ipahigayon ang pagpanagtag sa Panaad Park and Stadium sa siyudad sa Bacolod karong alauna sa hapon. Kinidabalita atod po nato sa DTX 500 Multi-C D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5 Ray Lani Esquerida. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Ray Lani Esquerida. Alas 12:50 na mga ka K5. sa Pikas Bahi naman. Misaka na sa 19.707 trillion pesos ang katibukan nga utang sa Pilipinas niyatong Hunyo 2026 dungan sa pastas nga pag-utang aron na pagtustusan ang budget deficit. Sumala pa sa data sa Bureau of Treasury, mitaas sa 2.8% ang utang kumpara sa nakalabay nga bulan nga 10.4% kumpara sa samang panahon. Sa pagsugod sa 2026, mitas naman sa halos 1.4 trilyon o 7.7% ang utang sa gobyerno. Grabe sa? Ang kana mga ka-K5, sus kung ato ang isuma total out of 19.07 trilyon pesos, i-divide na to sa 112 man ang kwanron 0.7, pero according pa mid of 2026 117.7 million ka mga tao sa Pilipinas. So ako ang gi-kwandre, gi-divide ang matag usa na to ang natawo mga ka-K5, 1 year old nga bata ang natawo mga ka-K5, kabalo mo pilay kada usa 161,988. So, mga makapangutan na punta mga ka-K5, na pa ba ta sa saktong dalan? Diba? O niya, pag-abots gobyerno, kawaton ra. Diba? Wanto dun, wapay kwan eh, kinsa yun ning mga kwan, wamtay labot, kinsa nang mamaligsan diha. Kinsa kinsa pa ng administration, previous administration, ato pang panahon sa pila kakatuigan mga ka-K5, importante tan eh. Mapanubag yun ang kinsang nangawat sa gobyerno. Diba? Kaya magsigi raman na. Sa Pikas Bahin, alas 12:52, sa katapusan mga ka-K5, nami pagyutanin nato ning sumpayan, pero kining kalabot na nining pagtangtang sa system loss. Ako na lang ning kwanon unya sa Lunes, kay taas-taas ning iakwan, kay nanaw rin ning kwaghagna dito sa Kongreso. Kaya nga explanation mag-usoban mo ni, para rago na mga ka-K5, ang system loss, mora na siya ka ng karinderya. Ha? Karinderya mga ka-K5, nga ikaw ron, nangaon rapod ta dira, kaya nagbayad man ta. Pila nga tong gikaon, marapod na tong gibayran. Karon, naroy na ngaon dira, nga ning ikyas, ning 1, 2, 3. So, gihimos, tag-iya sa kwan, kung kinsang nangaon ron dira, ilahan nang i-divide mga ka-K5 sila mo bayad ngadto sa mga gibayran nga pagkaon. Mao na say pamaagi, ano nga klase nga negosyo na? That is a clear public service mga ka-K5. Public utility mga ka-K5. Diba? Ya, ang problema dira, kita gipabayad ya walay transparency mga ka-K5. Dili para sa ubang kooperatiba nga during the assembly may transparency siya, makita kung pila gyud ka ang na charge sa system loss, nganong may system loss. Diba? Digis lang ganan makuhaan nilang ganan siya. Ang kooperatiba mo sunod naman na. Pero kanyang mga private mga ka-K5, uy. Dito mo kung nagreklamo mga dito sa Manila mga ka-K5. Sige, alas 12:54 na. Ngayon to kang Alexis Ferreter dahil sa may Liberty Hills. Ano si Oiler? Sige, wala kong oras mga ka-K5 sa itong tulaman noon. May ngunto na kang Ma'am Josephine Mabos, kang Boss Geoffrey. May ngunto na sa tantaran sa may masulog, no? Kanlaon. Ma'am Merlin Antulo, thank you. GL Antulo. And also kang Ma'am Roslyn Godoyo, kang Noni Latornas, may ngunto ka tantaran. Beno, sa ngalan, sa Dibuk Puer, sa Kanaglangkot, sa 100.1 K5 News FM, kanlaon. 95.7 K5 News FM San Carlos. Hanggang 87.9 K5 News FM sa Gihulga. Sa kanan naman sa kong mga technical partners, ka K5 Carlo Peña, ka K5 Jovin Mabo, Sa K5 Monjay, sa K5 Rico Malabago, Glendy Malabago. Sama naman nga Vice President for Operations Sir Elgin Castanio, ang among CEO Bossing, among Big Boss Doc Rabiloy. Sa Randan, kinigapon niyong alagad sa Kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo og pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dok Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa baka kining hyperuricemia, Dok?
6: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, muresulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, muresulta po ni sa gouty arthritis.
5: Kana.
6: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imo mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir GP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po'y gouty arthritis.
5: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon o nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao. Sa DNA o RNA, dunay duha ka klase nga purines, ang endogenous o exogenous purines.
6: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat nini.
5: Correct.
6: Sa giingon pa ni mo, Sir GP, ang purines yara sa DNA o RNA. Matag segundo na ay magadamage o mamatay nga mga selula o ang mga purines nini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
5: Ang exogenous purines pod nagikan sa tong mga gikaon. Karon sa pagproseso sa endogenous og exogenous protein sa tong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
1: DTX 500.
7: Kuday si Mario, nako i diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
6: Normally 90% sa

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio!
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taas na dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, Tier 3 Bio.
2: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
3: Ganun mo lang akong blood pressure.
1: Tier 3 Bio!
4: Ang Tier 3 ng may Vizio.
1: Ang Vizio
4: ng may Tier 3.
1: Kapalit sa mga bulika.
4: Tier 3 Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alivyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Hi. I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
3: Ang visio.
1: Ng may D3. Kapalit
3: sa mga balika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakam pion nga suplementos kalibutan.
4: Sige.
5: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow.
5: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
4: Correct.
5: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato.
4: Mm.
5: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan ang D3 Sir GP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay.
5: Mm.
4: So, ana asyay bana-bana mga 27,000 active cases.
5: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir GP.
4: Madlok na sila Dok, paduol nimo.
5: Apektado jud ang imong social life.
4: Bisa pa gan imong pamilya Dok, madlok nimo kay basta naakay TB.
5: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan, imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
4: Gusto.
1: D3 Bio.
6: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
4: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
5: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
4: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jod ani Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jod ang epekto ni ini.
5: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
4: Correct.
5: Kay sa Ehipto pa may TB na.
4: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
5: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB Dot Center?
4: Yes, of course.
5: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 pagsukol ani nga kaway?
4: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
5: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
4: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
5: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
4: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
5: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
4: Correct.
5: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
4: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: Get D3Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ano po nga akong mga TL o mga pagkakit. Ilis na pagkaduwam na po sa DTX 500. Akong gi-double dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Galing ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
11: for Man. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: LMFAO, new album coming soon.
15: Sorry for party rocking.
14: Young bitch.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
4: ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapali ang mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman
7: from man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang-silang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kana. Gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalhan ng mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Oras sa K5 News FM, San Carlos, las 4:31.
11: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan! El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian! El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan! El Castigador! El Castigador!
10: Happy Friday, mga ka-K5! Happy Friday, jud ba? Mang lupad, guru ni. Ha? Naunsa naman si Inday siya ni Mataka, di taka na. Sa itong mga headlines, mga ka-K5! Uplift a program dinhi sa San Carlos na unsa naman ang nag Okay raman diri wala man ma orange. Iko kadungog sa akong tingog dai. Pasensya na mga ka-K5 ba kay doon na technical problems dari. Sa itong mga headlines mga ka-K5, uplift a program din sa San Carlos sugda na sa Lunes ang tud usa ka semana nga pagtagtaganay na all yan yung mga uplift program tag 2000 katong mga near poor kanang dool-dool na sa kanang pagkakabus mga kabus sila'y tag 2000 sugod na Lunes samtang amo giluwas ang binuhing karabaw gisungay patay nagbaligyag isda na budol ay tabo ni sa lungsod sa Tubuso mga K5 karon lang adlaw kunya duha ka oras nga brown out ugma sa Bado dinhi sa San Carlos uga sa mga kasikbit nga lungsod ug syudad oy ninghi ni samtang lalaki galigar nagbitbit og armas nakasugad sa nagpatrolyang PNP SWAT arestado. Kauluhan Trillanes gibiltahan si BP Sara og naganayong nayabag na kuno ang vice presidente. Sa samtang Estrada ug Marcoleta nakakuha og chairmanship sa mga committee ba? Grabe nakakuha pag chairmanship na. Bisag tuwa sa sulod sa prisuhan. O na itong mga hisgotanan karog hapuno sa adlaw nga Biyernes. Hulyo 31, katapusang adlaw sa bulan sa Hulyo mga ka-K5 og ma. Agosto na po da. Sugod na. Sugod ng kuwan. Okay, sugod na po sa laing adlaw mga ka-K5. Sa ito ang kinabuhi. Agosto, dali ara sa kuwan, no? Dali ara kayo ang bulan ron mga ka-K5. Pagkasunod, September, November, October pa di eh. September, October, November, December. Grabe, upat na lang ka bulan. Pasko na po.

0: update ang karon mga K5 sa tuang lakaw sa panahon kay sumala pa sa pag-asa. Walay gilauman niya mga tropical cyclones over the next 4 days mga K5 sus malipay na lang taan. Pero kining habagat mga K5 o kining mga LPA nagpabilin base sa weather forecast sa pag-asa mga K5, ang low pressure area outside the Philippine area of responsibility compare low chance kung gamay ang chance niya ma-develop kini nga tropical cyclone o mahanaw ra kini mga K5 na nasigpatan sa 1,195 kilometers east of southeastern Luzon. Una kini matunaw aga LPA magdala una kini og mga scattered rains over Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, and Davao region from Saturday to Sunday, August 1 to 2. Isolated rain showers and thunderstorms. Posible usab niya may tabo sa dakong bahin sa nasod ato sa maong period. Samtang ang strong tropical cyclone niya dunay international name nga Dolphin magpabilin gawas sa Philippine Area of Responsibility. Muagi kini or ma-extend niya magdala og scattered rains over Bicol region, Eastern Visayas, Caraga, and Northern Mindanao from Monday to Tuesday, August 3 to 4. Ang enhanced nga southwest monsoon kung habagat, madala usab nga scattered rains over Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Western Visayas, og Eastern Visayas. Kahapon mga ka-K5 na adyo kinakita ang video sa kababayi, hapit nga maanod sa baha. Usog kayo ang baha dito sa may Tisa, no, sa Cebu City. Gikan guru tong baha sa babaw nga bahay sa bukirang bahin yan iagi na sa nangarsada ba ang baha ba suga lagi apit siya madala sa baha ginan siya nga ang e-bike naguna-una na ang e-bike idala ni ana pagay niya la amo laro og kuan onya dito pud sa Bacolod na i-portion niya gibahaan usab mga ka-K5 aga usa ka lugar dito sa Bacolod. Noon, ipa-evacuate naman sila ni Mayor. So, wana, mag-amping ta mga ka-K5. Karoga panahon nga ating ulan sa kadabitang mga bukid-bukid. Puyuan ang daplin sa karsada. Humok kayo mahili ang mga bato o ang yuta. So, mag-amping-amping ta, monitor sa tuang palibot. Hindi na to matagaan ang panahon kay kita mo itong video nga pila to kabalay ang natumpag nga daplin rasdalan. Kidala sa kuwano, yuta eh. So muna, mag-amping ta mga K5 karong panahon sa ting ulan. Atong oras alas 4:38 na ngayong hapon sa tanan niya na minaw karon diha sa may public market. Hapon di ay ni Silda Caballero lingaw-lingaw siya nga maulanon niya kahaponon Madam Bell. Sa kay nagtingog. Ato sa greet lang ko nila ni Siegfried Ricking o sa akong mga apo Bench, Von, Ching, Vernon, Vina, Vinia o Baby Lerabel. Salamat from Sitio Kalubihan na barangay San Isidro, Calatrava. Si Choi Sabal Piala, siya maing hapon ma'am. Diha pag-greet lang ko Villarino family, Lumanog family, Sabalia family, Albercal family. Salamat og maing hapon diha watching from Cebu City. Si John Ignacio yung siyang good hell? Sorry, hell? Hello ko rin yan. Hello, di ay. John Ignacio, maing hapon, sir. Salamat kayo sa pagtanaw sa ito. Facebook Live sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Live na live tama ka K5 sa ito official Facebook page. Oras na to alas 4:40 na. Ito maglangan mga K5 atong duwato ng report ni K5 Anson Ravina Kilias kay Tuay Osaka Amo. Giluwas niya iyang karabaw. Alas, siya manoy gisungay mga K5. Nas linya si K5 Lidian, K5 Lidian, maing hapon. K5 News FM. Taisa, taisa, imong microphone. microphone.
1: Mayong hapon mo diha, Ma'am Bel. Awag, sa atong balita karon sa El Castigador, kabalo ba ka, Ma'am Bel, nga kini si Ronald Francisco, 38 anyos, gibawian o kinabuhi tungod rapod sa nagsungay nga duha ka karbaw. Kani si, ano, si Ronald Francisco, adunan niya siya upat kabuok anak. O niya, dayon, atong nihitabo diya sa may barangay Kiwi Banwa sa Hinigaran, Negros Occidental, alas 6 sa buntag. Matod pa ani Ma'am Bel sa istorya nga kani si Ronald baligi ano iyang karbaw bagi sulong sa alain pud nga karbaw. Karon ang nahitabo kay ang imbis nga iyang tabugon ang karbaw kay para di makaduol sa iyang karbaw, siya man hinuing gisungay, sumao siya ang nabawian o kinabuhi.
0: Ay, pareho na ato sa nahitabo sa kuan sa may bandol.
1: Ah, maingnana po di sa bandol.
0: Okay, bali. Giduol sa usa ka karbaw nga laki.
1: So kung naay karbaw nga laki, di gyud ta mo duol.
0: Oh, unta. Ha?
1: Naay karbaw.
0: Kung unta.
1: Like karbaw nga kanang duulon abika unya dayon duulon na ka sa karbaw, so dili na lang imo na lang sigurong pasagdaan kay may tendency man nga ikaw sungayon.
0: No. Mo na itabo to sa kuan sa bandol giadto na ko dito perti layo a. Gisungay to siya kay tungod kay kana bitong imbis ngang katong karabaw nga usa mo iyahang kontra, ang katong lalaki mo may iyahang kitaan sa iyang mata.
1: Mao'y mo'y nakitaan sa karabaw, so siya gisungay. Nya kabalo ba ka Ma'am Bel nga kanang muning duol magutong karabaw nga usa kay kanigong namang gisulti ang

0: sa pisayahang kilid, gagi. Kwansya, matod pa, gagi atubang sa biktima ang usa ka karba aron babagan. Unya, dayon, naigo siya din sa may kilid, dito siya gisungay.
1: Uy, kaluoy, no?
0: May ganyan, kaya siya gilabay sa karbaw.
1: Kay may naman ay higayon ka kay Pai Blidian niya kana bitang pagsungay imrog ihampak sa
0: ihampak mangyu ka ana nila kay suko man na sila pinapatignaw.
1: Ay lagi sa buli yung
0: buhay. Joke ra man yung bill ay. Pero okay ra kay at least man lang pod man bill. Pero kano na istoryahanay na ang pamilya sa namatay o katong tag-iya sa karbaw. Basiga, kung sarap po diyang istoryahan ay basig nga tabang para mahimutang ang iyahang pateng lawas.
1: Sige, salamat kay Ikipay Blidian.
0: Okay, so Ma'am Bel, maura to ang ato ang balita sa Castigador. O gihatod ka na to sa MyTC, kini si Lady Ann. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Lady Ann. Sabi, no, gisungay ang amo sa iharap po niya karabaw. Luhi harap po niya ang karabaw. Unay na itabo dito sa kuan, sa bandol. Last year, guro to. O, karon ba itong tuig? Ay, sa ha? Kalimot ako. Basta kay dito sa bandol mo, ito'y pare-pareha dyan ang kaneng hitabo ba? Kanya, naining duol nga laki, nga karabaw. Kanya, ning gisungay ang tag-iya po. Ah, ojud. Kaming hapon di ay ninay Virgie Laulahaw and siya, God bless you ma'am. Kanya, regards po ko diya sa atbang ni mama, madam. Dunya? Naka na naninda diag bulad. One port lang ko ah. Si Willie Gonzalez siya maing hapon taga DSB Barangay Bunga Purok Citrus man di ay mi. Wa kakailag asad taga asa mo sir. Maing hapon sa Gonzalez family dira sa Barangay Bunga Purok Citrus daghan gro kay citrus ay. Atong oras, alas 4:45 na, mga hapon di ay sa moang station manager, SM Brian Mordil. Tanaw karon sa tuwa Facebook Live. Atong oras, alas 4:45 dahil kaya nato sa GTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, na-detox ka pa. Kapi nga pampa sexy, kapi nga pampa healthy. Alas 4. Alas 4:46 na itong oras. Sinsya kayo ni Karol. Tunlan. Dita maglangan mga K5 at isunod si K5 John Versalles. Ma-update na itong naitabo sa lungsod sa Calatrava ka K5 John. Kay na ay report niya katuday ko nung bayhan na mooto ang viral nga nag live itaw sa Facebook. Mooday ko nung ito ipusil ito sa Maiming Lanilla Street gabi eh. K5 Jong. Yaw lang ang kuwan ah. PNP SWAT murag ato pa nangaging kuwan. Kanilang sa Calatrava update ka K5 Jong.
2: K5 News FM Live Report.
1: Yes, K5 Jong.
3: K5 Jong, na arresto kining usa
1: ka. Ay, Taysa. Taysa, K5 Jong. Akong kuan ba, unsay update atong sa gipusil gabi sa may lungsod sa Calatrava. Katulad atong updatean.
3: But ongoing investigation pa K5 Jong, no? Kaganina sa tumbag ang tinitik sa kuan sa Calatrava PNP, ongoing operation as per information from Police Lieutenant Jessica Malata. And then, subject to be determined pa ang motive ni ano ni itong maunga incidente kagabi. Pero, sila ay person of interest.
1: K5 Jong, na ay report niya, kering bayhana, mood ay kuno ni ang katong nag-viral nga, katubitang nag-live sa Facebook.
3: Mabitaw.
1: Oh?
3: Siya ni?
1: Ah, tinuod na ito.
3: Siya ni ang katong nag-viral before online nga nag-hit-hit og illegal na droga.
1: Siya po ni, di ba, katong diri sa may pension house?
3: Kukugro.

0: 거기
1: 자꾸 그
0: 그거
1: 그럼
0: 빌드나.
1: 아 오케이
0: 그러나 디포마콴 wala pa proper disclosure kung sa gid ang rason nato kagabi nga nang pilis siya gi filman, pero nanay person of interest kay ako din kay Police Captain Jesus Alba na identify sa biktima ang katong mga nagbuhat ay asayahan ni kagabi. Monitor lang pala yung panggigukod sa Trinidad. And we are hoping that basin ugma kay 5 years, doon na yung progress kining maong insidente. At the same time, ang gantong biktima, stable naman daw.
1: Kamusta? Stable na siya. Pero ang iyang igo ato kaki Five Jong, asa di ay?
0: There is sa wala nga tributo sa ato nga sa tuang suwang o gatuang papangig.
1: Okay. Pero stable na
0: So
1: iyang
0: ato nga,
1: condition karon.
0: there is my Hindi ko diri may bagaan.
1: Murag sulang.
0: Basta kay ilawang sa iyahang suwang, no? Tapsing raman daw, anya, napit tayo sa man sa iyahang wala nga kamot o paa. So, mo na ang pinakalatest. And sa pikas bahin, at itong nakalabay nga gabi, ako lang isingit na. Usak ka lalaki nga amantot pa nagbitbit og armas kay kita just ang naaresto sad sa to ang kapolisan dinhi sa Bayan San Carlos mani ba aktuhan sa nagpatrolya nga mga pinagyanan sa special weapons and tactic kining suspect gilan ni nga si Dexter Bacalya taga San Juan Tunga barangay Calding atong dakbayan San Carlos kagapon according kay Police Lieutenant Colonel Nazar Kanha ang barangay 5 mangod particularly diha sa may barangay Tunga dugay na nila diha lagi pagkan ang police disability kay kita just tungod sa sayo naman tandaan na on the recent 2 years grabe gyud ang insidente sa pagpamusim diyan dapita yung tagad sa mga insidente kay kita mo is gabi atong mga alas 8:31 sa gabi atong nakalabay nga adlaw ang kining suspect na labdian matud pa nga or nakasugat yun mismo sa ato ang mga regalan sa PNP nga nagbitbit og point at 38 revolver nga dunay sulod nga duha ka live ammunition. Mao tay hinungdan nga wa may gipakita nga gipakita dokumento ni aresto ni ang suspect nga gikasuhan ni og gipasakaan ni kaso may kalabigitan sa paglapas sa area 10591 or ang kining comprehensive firearms and ammunition act. O na Kipem Jess, ang ato ang matod nga report karong hapuna.
1: Sige, salamat kay
0: Kipem
1: Jong.
0: Update sa itong panahon.
1: Napa day update
0: yan? Kukuan pag hapon.
1: Kuyawan po ko.
0: Kukuan pag hapon.
1: Bitaw, kamusta day diya sa gawas nga bahin ka kay Feb Jong?
0: Ada, gamugot ang kalangitan.
1: Gamugot ang kalangitan mo, di ay? Ikaw, wak ka gamugot ron. Ha?
0: Wala ra kaayo.
1: Mata all. Sige, salamat kay Feb Jong.
0: Okay, so pwede itong matang nga report karo nga hapon na para sa El Castigador Program. Dalit ka itong sa DPO para tayo sa naman ni Og Mighty. Si ako sa K-5 Zong Barsales para sa kampiyon ng mga balita. Servisyon ng Biko Kalingawan sa Lagros, K-5 News.
1: Bueno, salamat kay K-5 Zong sa mga report. Ang uplift programa ka K-5 kung gitawag og Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Saka national government initiative sa Pilipinas nag-provide og 2,000 cash assistance, livelihood support and transport discounts to help vulnerable families. Aron mahagan-hagan ang inflation o energy emergencies, maka K5. So, naan sa 2.5 million poor and near poor households. Ikan sa community-based monitoring system kon CBMS ang makadawat og tag 2,000 kada bulan ikan July to December sana all tag 2,000 kada bulan. Wala ni labot ang katong walang gutom, wala labot ang katong 4-piece, wala labot ang katong mga senior citizen nga nagdawat na og pension. para rani sa katong wala pay gidawat mga ka-K5. So, dari sa San Carlos sa Lunes, pohon, magsugod na ang pagpanagtag sa Flip Cash Assistance. Lunes kuno hangtod Sabado. Ngon si Nimel siya, greet ko sa kong kaugalingon. Kana ole, greet ang kaugalingon. Ang hapon diya, station manager Juliet Chu, good afternoon Ma'am Jess. Ingon po si Ma'am Juliet Chu, apila man ta dira. Apil po siya greet. Mugo si Jong kay di ka pamisita kay ulan. Amo di ay. Odi ay gamugot ang ulan. Panahon nagmugot po siya kaya di siya kapamisita. Ay sus, madala rin nag-ringkot na. Ano ba di ay oroy? Ano ba di ay magpabasa-basa siya? Aron tagaan siya dito og sanina ni... Nga dito siya pat... Dito siya patulo. Eh, oh, good Ma'am Juliet. Eh, may hapon di ay ni... nalimot mo. Ay, Rosana Garing, di sa may mag-amihan. Alas 4:54 pa. May hapon sa tanan niya na paminaw karon diya sa Baybarangay Bagundo. Good afternoon, Sir Dodong Baranggan. Kamusta, sir? Ato ang mga binuhi diya. Mga binuhi. Gano, balik ko taw-taw. Duman lamang sa mga bulawanong painom-dom. Standby. K5 News FM.
2: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX ug ka MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa nato, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC.
4: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Ramil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure. Mm. Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing o kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
5: Correct.
4: Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress ug malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
5: Nan diha pa lang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
4: Correct.
5: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag ni imong igong protection sa imong maayong panglawas.
4: Mm-hmm. Nya ako kay protection laban sa radiation.
5: Mm.
4: Karong panahon na bisag asa kamo adto dunay cell sites
5: na
4: nag-emit og radiation.
5: Mm.
4: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala.
5: Mm.
4: Nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras, bisag unsahon pa man naa jud kini epekto sa ato mga selula, mao nang kinahanglan jud nato proteksyon. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, the super antioxidant duo.
5: Hmm. Stress ka na sa trabaho, panginabuhi ug problema, stress pa jud ka sa oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP, usas buntag, din usas panihapon. Muinom na usab ko. Nya, mura jud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
4: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant property sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficient nga melatonin og kung kini mudagan ilabina magabi, batiun jud kag katulogon. og maghinanok jud ka sa imong katulog.
2: DTX 500.
6: Kodes Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Usa sa mga health benefits sa DTX 500, ug maitisi mo ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
4: Yes.
5: Ug kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
4: Siyempre.
5: Apan, ang sobra nga free radicals mamahimong hinungdan pod sa sobrang oxidative stress.
4: Ana.
5: Ug kini nagback promoting apoptosis sa white blood cells.
4: Mao nang dapat inom jud ka og super duo matag adlaw. Walay undang ang benepisyo nga makuha nimo matag usa ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC gikan sa immune system padulong sa cellular protection. Wala puy undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
5: Kaon pa mong tamis.
4: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ilibene ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
5: Kaon jud og dagang utan og prutas.
4: Yes.
5: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung nakay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug MyTC, sigurado jud healthy ka.
4: Yes.
5: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
4: Of course.
5: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug MyTC. Kanabang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Ano? Munindot ang imong panit sa DTX 500 ug MyTC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions ng mga selula sa lawas.
4: Wow, na jud tay igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy saying mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C!
1: Mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Gasakit ang tiyan?
2: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
2: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica Max 4 Biotics!
2: Extend
10: Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend
10: Food Supplement for Men.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga, uy.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 5:04. Para balik ta sa tuag tulumanon, El Castigador, kawang giapon inyo ga Serenas kang inan ka K5 Jezebel Barbie. Serenas mala. Bueno, today pabalo mga ka-K5 nga ugmang adlawa, August 1. Dunay mahitabo nga emergency power interruption mga ka-K5, 2 hours. Kung 2 ka oras, affected areas, whole areas of Sagay City, Escalante City, Toboso, Calatrava, and San Carlos City. Malipay. Nalipay mani oi. Arason ani aron i-facilitate ag hangyo sa NGCP ay isolate ag Saga Escalante 69 kV line section for the wood replacement program and reloping works to connect the Escalante substation to Calatrava substation. So ang Noneco nangayo og apologize for the inconvenience. Og, thank you for your patience and understanding. Run out og mahado ha ka oras. Ilang ya dol ganang kuana pa na? Lara ka oras kay di ba tong brown out nga Domingo to no? Last week Domingo. Balik man pagka alas 12 dayon. Kasi deg 1 hour ni. Unya ugma pod pohon sa gabi mga ka K5. Kasing malimot mo ugma sa gabi. Alas 6 sa gabi. Doon ay pahigayon niya concert ang MYMP. Sila ugma mga K5, free admission ang MYMP concert diha sa may SGRI football field. Indot kayo mga K5 kay hamugaway dako kayo ang area sa maog lugar mga K5 diha sa SGRI. Diha i-held ang concert sa MYMP alas 6 sa gabi.

0: Dito maglangan mga ka-K5 atong kuhaon ang report ni ka-K5 Pamela Perater kanay Osaka manog baligya or nagbaligya og isda. Gibudol mga ka-K5 na itabo ni sa lungsod sa Toboso. Ka-K5 Pam?
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, K5 Jazz, paing hapon, susloy kining usa ka tindiro og isda K5 Jazz kay nabudol gyud kini. Dito ni naitabo sa lungsod sa Toboso, kay matod pa ani nga nagbaligya og isda K5 Jazz, gikan ni siya og San Isidro, Toboso. Og adunay nikalit og hunong, gipakyaw ang isda, pero wala ni siya gibayran. Giingnan pa siya nga sa bugang ang bayranan. Og asan bugang gani?
0: Sa Toboso,
2: Gyapon. Toboso, Gyapon. So, sa bugang ang bayranay nila. O gisunda naman niya, aning tindero og isda, ang kaning naka-scooter, kaning nagpakyaw sa isda, niya. Pag-abot dito sa crossing Menterio Magtikol, ang adunay ni Agi nga, og naay mo Agi, ipang hatag ang isda, kutob sa mo Agi.
0: Blager?
2: Vlogger.
0: Vlogger, guru.
2: Vlogger siguro ni K5 Jazz.
0: Panghatag ramang isda.
2: Feeling vlogger siguro ni. Oye, okay. Nay mo agi, panghatag ni ang isda, pero wa pa na bayre.
0: Na.
2: So, ang tag-iya in taon, munas ginawan yung pugong. Siyempre, kuwa pa na bayran. Gipug nga ni sa tag-iya, kaya wa palagi ni kabayad ning pailang vlogger. Ana. Unya, sumala pa sa nagpakyaw, wala sila'y sinsilyo.
0: Oh.
2: Ya ang tindiro pa niingon nga ni offer nga aduna siya sinsilyo nya iya pong gihatag ni iyang iyang halin nga 2,850 pesos.
0: Uy. Samot.
2: Aning giingon nga mipakyaw sa isda. So matud pa sa tindiro K5 just kaning gapakyaw ni ana na pod nga ang iyang pitaka naa dito sa iyang sakyanan.
0: Oh.
2: Just ba ito ning kuha ni Ikyas man di IK5 Jess. Ang iyang halin nga katong 2,850 pesos nadala hasta ning kaasat ng isda nga nagbalur o ga 7,500 pesos.
0: Ginga nung ipanghatag man ito niya niya wabayari niya dayon iyara gipo. Wala nang ito niya ko. Ano ang katong na itong halin nga 2,000 kapin mo iyang gidala?
2: Ambot yung tawang. Angin, kani lagi mga budol ano yung mga yun ani ba? Yaloy kayo ang naningkamot o kaning patas bitaw para makakwarta. Yaing na niyo nara.
0: Nagana biyan na itabo diri kakipay pa niya bisan asa San Carlos, Calatrava, Valdermoso, Toboso no. Mga budol katong nahitabo diri di ba gi kuan ra man to. Nadala ang pilatong kantidad. Kwarta po ito, gidala, nga gisulod sa bag. Sa mga tindira, diri ba?
2: Sa tindira.
0: Sa merkado. Nya karon ang tong sa Balirmoso, ang antiguang ikuan o kwarta po. Na, muna ikuan nila ron. Murag naaguro ni sila, ika nang pahipnotize sa kwan?
2: Tao.
0: Sa tao para, kanabita murag di na nimo mabalaan niya, hala, gilimas na dahil imong bag, di ay.
2: Murag inaanag yung K5 Jazz. Kaya nga nung makabiktiba man sila.
0: Na.
2: Grabe, no?
0: Grabe
2: ng mga tao yung anak sa dili mga ningkamot o gila.
0: Mao.
2: Grabe. Mao na ilang itawag og easy money. Yan da ba?
0: Makaingaw lang ta, mirise.
2: Yo, wadlok na, nagmotor ra ba?
0: Mahitag, baso, mahitag, maumod atong unahan.
2: Bitaw, pagkaluoya in taos, lalaki in taon, eh.
0: Mahitag, madakpan ni Kakifay Pam, kay naay naka, na may CCTV di ay sa mga area nga iyang giagian kay Pam. Ang iyang motor scooter nga murag puti nga may itong combination.
2: Kung mauna kay 5 Jazz, dali ra ni siyang
0: daling kay sito. Nag helmet, nag sunglass guro na siya.
2: Syempre na naabon kito miss naong kay
0: nag sunglass, nag mask pa jud ka kay 5 Pam.
2: Mao to. mao to kay para dili siya mamayungan.
0: Ang iyang motor, walay plaka ka K5 Pam.
2: Siyempre, kaya ikaw ko na mag-inana K5 Jazz.
0: Nagplana.
2: Butangan mo, na-plana.
0: Ikaw rin ibantayan, the criminal ka K5 Pam. No?
2: Oh, paniiron siguro ka anak nila. Kanye, ato ano yung biktima hon, anak. Kaya natid, ano siguro ni nga, kanis tatay, nagsikig, pang tindirog yun siya gisda. nya unsa pugruy lang taw sa aning mangingilad, murugi planuhan jud ni siya.
0: Murag ana jud na, no? Kaloy pun tatay. Unta magsilbing leksyon sa tanan, diri ka kay pam? Aning hitabua ba?
2: Correct.
0: Sige, kay pam?
2: Naipahayag si Kwan.
0: Ayo na day day interview, no?
2: Si tatay.
0: Tatay katong manugbaligya.
2: Atong paminawon siya. Luya eh. Kamay ra nga. Ug nadulog.
0: Kamarang hagkan. Kamara para sa to na itabo sa kwan ba sa Cebu to? Katong nadakpa nila ang kawatan nya dayon gipangkisan.
3: Payo.
2: Na. Sige, ato paminawon na. Kani biktima.
4: Abot akong tikol, naihimpalit nga igsuon sa kapitan.
5: Ah.
4: Tagaan ako, iyanak ko si, ako gipakita, kapitan ba, iko, yaramada mo, siya pila na, kuto ite, siya, ayaw, ala po tarak pulo, kuto, kusibigti lang, kuto, sige, bayaran ko na, abot, yung pagligi na ko na nanay kalpundo, mana siya nga, usapis na ano, iko, bulaw.
6: Kaya tanga ko ano mo?
4: Oo, yung siya, sa pilang kilo, iko, kuto ite, man yung baligya na to, no, kita magkatong bayad ng nanay, siya, aw, sige, isipa. Pag-isip na ko, hipo 15 kilo. Sa ako wala tanan. Pero sa buka nga, tabay ranay, kaya huwag mag-uwi kagahan. Di, yung sa sunod lang. Di, sunod ko eh. Tagdahog ko sa buka ang yun. So siliko mo siya nga ripatubang sa, nga ripatubang. Oh. Pag napaw na sa buka ang, tawag na ko siya. Ikaw, daw ko asam ni taptubang. Sa darari na hanap kumalay. Ko, plupang yan. Sa dili, wala kabut. Kasi, sa sunod lang, di sunod po ko. Pag-abot na sa kusingan ng interior niya, nga, anang may witing si Diam siya yung unong. Sus, pag-abot na niya, pagdahin mo agi, hatag, pagkuha niya ko siya, hatag. Yung ko, panghatag na niyo, wala pa magkakabayad. Siya nga, ako ano man natanan, bayra ko man naroon. Di, wala akong pugong. Pahatag, pinahin mo agi, hatag. Kay, daghang kay, agi, hurot gini.
6: Maayo. Maayo pa ka.
4: Oh, yeah, pagka dugay, anak siya na ito. Ba't tayo, huwag magkoy bariya, you know? Puro man eh, pila ganit kong blayra nung, ito si Timil Kinintos. Siya, huwag ko'y bariya na. Ito. Ito di ako'y bariya. Ako ba yun? Ako'y bariya, bariya din eh. Siya, sipag nung nung, pila yung bariya niya. Eh, ako, halin sa, stop, ngari ko itong tikol, akong halin 2008 bita. Uy, 2008 si Quintar man eh, wag makabot 3,000. Jamag no, isip, hatag ako niya. Siyempre, hatag, isali kong bayo. Hatag, isip siya na. So, uy, kulang ito, si ito si Quintar mag 3,000. Piko din niya na, chay mo ako lang ng 3,000. Para kay looy ko kunin mo. Di kang gutas magtikol, padulong pa ko diri. So, niya bursa. Huwag iala siya na, uy, wag manday ko diri kahita. Awalit, chawat akong dali nung, gintor na ito kutsi. Ito. Ingiyana rin po po. Oh, di lakaw ni siya. Lakaw na hula ko ba? Kaya akong kwarta na dala naman. Wapugan ako siya na. So, sindahilong rumang po.
6: Mabilayran pa siya. Ma,
4: may anak ko sa kura. Anak ko, wadong. Asa man na yung kutse. So, paglilin ako anak rin kay sunod-sunod man. Paglilin ako anak rin. So, kung kusugas dagan. Hamay kutse ko din niya. Wala man.
3: Ah,
4: imus na ikaw. Ako din pagkakluban.
0: Sige, kipay ba, Shanin? Luoya ni tatay, no?
2: Sus, luoya. Iyagyo din gisalig yung kwarta.
0: Wadyo siya kamatikod, yung mauna na ito.
2: So, mauna, maghatag, kakatag yun siya yung leksyon kipay Jess nga. Ito ang kwarta, rin yun na ito basta-basta itunol dito sa...
0: Pero mahitabo, guro na nato kagipay.
2: Makasuntok ta.
0: di yun ta makakuan, di yun ta makabalo. Kay na sa una, napuntoy diri sa may barangay 1. Mga mga Amerikano to, oh. Mga Amerikano. Ang katong naibag nga kanang naiunod niya mga kwarta, gilimas na wa siya kabalo nga gi-okay na yung bag.
2: Oh, grabe yan, no?
0: Na muna.
2: Mga kuha na nila, kifab Jess. Na sila kanang abilidad ba? Nga mo palimot sa una-una sa tao.
0: Na muna, mag-amping yun. Dito da, basta-basta magpa-kuha na ni mga tao ron niya.
2: Kanabang... Yung mo lagi po na limuton po ta.
0: Mo na. Sige, wag kita lang ngayon.
2: Wala mo duol nga maragatingadaan, bigwangon largo.
0: Ayaw na, mukwan mo, hatag uro itong hinabang ni mo.
2: Oh, ganyan po do. So, mag-lizard video yan eh, gyan.
0: Wag kita kapainan.
2: Wag kita kapainan ni Jod. Sige, huwag sa pa. Kay kung ayuda, alami ra ba kayo na?
0: Lami. Sana pagkaon, lami kayo.
2: Alami na, oy. Gracia ko na.
0: Sige, kay Five Fab, salamat kayo.
2: Sige, kay Five Jess, so mao gato ang ato ang nahatod nga report alang sa programang El Castigador, kadalit kinato sa Power Trio, ang Detex 500, Mighty C, ug D3 Bio, para kanunay ligo na ato ang kalawasan. Ako na lang, si Kaki Five Pamela Peratera. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you, K5 Bombs, sa mga report.

0: Magandang hapon di ay ni Mars Mars naman noon. Ma'am Nars Shello, kabatuan may hapon na Ma'am Ayati ra may hapon di ma'am. Si Rizaldo Hiligan siya. Good afternoon, Ma'am Jezebel. Kamusta ka na, Ma'am? Shout out ko sa family Malakad, family Iskanilian, family Dayuday, family Garena, gikan ni Rizaldo Hiligan sa Tagbakon na Barangay Buluan. Mang hapon ni Ma'am Edelina Yamasaki. Mutanaw ta, Ma'am. How I wish. Masa itong tanawan, man? Masa itong tanawan? Ha? Concert. Oh, concert, day. Bitaw no ang kung madala lang unta sa panahon og sa lawas sa Sabado day off unya tanawan pa jud nato og concert nagitay pahuway ani. Sige lang Ma'am Edelina, mo tan-aw lang ko sa kwan sa live sa Facebook. Si Anastasio puras di gumay siya taga Amoa na Ma'am ang nabudol Ma'am luoy kaayo na kay giangkat. Lagi angkat pang isda kakipay pam. Giangkat rana niya ang isda. Taga ilaha da ikono ni Sir Anastasio Puras de Goma. Oh, gani. Ay, mama! Cristal Shello kabatuan may hapon, ma'am. Ito ang WCPD diri sa Pinpi San Carlos. May hapon, ma'am. Cristal Shello kabatuan. Si Dante Guarin Calvario. Ay, siya, ma'am Jess. Good afternoon. Shout out ko sa taga Malindog Calvario family. Dante Calvario. Di ay ni ma'am watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Hapon ni mo diya, Sir Dante Guarin Calvario. Atong oras alas 5:20 na makakifive. Duna di ay public advisory ang Land Transportation Office. Labos sa sunod-sunod niya isyo nga naka-apekto sa Land Transportation Management System kon LTMS. Wag aron na masiguro nga magpadayon ag paghatag og serbisyo matagan ang publiko og igo nga higayon niya makaproseso sa ilang mga transaksyon nga walay dugang bayaron. Ipatuman ang Memorandum Circular Number MVL-2026-5271. Gilugwayan hangtod sa musunod niya abiso ag bisa sa mga musunod niya mag-expire. Sugod Hulyo 1, 2026. Motor Vehicle Registration, Driver's License, Conductor's License, Student Permit, Medical Certificate. Walay singlon niya late fees o penalties para sa tanan niya renewal nga sakop sa maong extension samtang epektibo ag memorandum circular. So wala sila'y singlon niya late fees mga kakifive o penalties para sa tanan niya renewal sa motor vehicle registration, driver's license, conductor's license, student permit o medical certificates. Oras alas 5:21 na, oras na aron na mag-DTX 500. The Superior Antioxidant. Daghagdala ni Aga ining DTX 500 mga kakifive. Labi na sa kadtog mga diabetic patient. Mag-DTX 500 na samtang di paulahi. Narito sa ito ang balitang nasyonal. Ay... grabe si Trillanes mga ka-K5. Ibultahan niya si Vice President Sara Duterte. Isa kay si Cristal Shello Panunsilio Stone. Sa Jezebel, ikaw na igwapa ma'am, dili ako. Ang pinakagwapa nga police diha sa Pinpi San Carlos. Ang Cristal Shello Panunsilio Stone. Grabe, Stone lagi mong apelido ron man kay kabatuan. Salamat kayo ma'am sa pagtanaw sa ito live. Ma'am Cristal. Uy, gibiltahan ni Senador Antonio Trillanes sa Ford si Vice President Sara Duterte. Kanya matod pa nayabag. Man niya giingog giingon ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte nga tuta kon sunod-sunuran umano sa or ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang International Criminal Court kon ICC sa usa ka event niya gipaygayon gawa sa ICC headquarters gitambungan ni VP Sara. Ahaha, guwapa jud. Guwapa jud ikaw jud. Ira ka guwapa. Parelain dira ang musagol bukol. Sa usa ka event niya gipaygayunan gawa sa ICC headquarters nga gitambungan ni VP Sara. Giakusahan usab niya ang pangulo og si Trillanes. Nya matod pa maoy nahimong agianan o yawi sa pagka-aresto sa ICC sa yahag amahan niya si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Dito gud ni VP Sara gibasol tanan nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV ang pagkasikop sa iyang amahan. Sumala pa sa kanhi Senador, dili lapdog ang ICC sa bisan kinsa. Insister pa ni Trillanes nga ang kaso sa kanhi Pangulo sa ICC bunga sa ilalom pinakailawman niya investigasyon sabi pinakamalalim Tagalog pa. Asa sulod sa pipila na katuig ito bago sa Trillanes aga pahayag ni VP Sara nga dili tanang extrajudicial killings o pagkamatay ilang bigit sa war on drugs dili konektado sa kampanya kontra illegal nga droga ang iyang amahan nga posibleng nagmugna kini og lala nga gun violence sa nasod. Sumala pa ni Trillanes, alapad matod pa ag libo-libo nga pagkamatay nga naitabo ilalom sa drug war policy sa kanhi pangulo. Grabe no, ingnan niya na yabag ka. Sa kunsa na lang manggawas aning mga ato mga politiko mga kakifa. Sa mga baan ni nila ba digyud ba si Pira? Usay kanang sulod sa ilang huna-huna, hala, isulti dyan. Pero kini si VP Sara, buwat dyan siya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya bisan unsa po'y pagawa sa iyahan, ba, mo ginag-unsa yun, inaasa iyang kasing-kasing, mo gina-iyang isulti. Pero kini si Trillanes, kaya apil-apil naman po ni siya. Siguro, kaliado guro ni sila ni Kuano, ni PPBM. Bahala na sila diag mag-unsa, na sila diag sa ilang away. Basta importante unta, ang ilang tutukan, presyo sa bugas, mapaubos. Presyo sa gasolina, mapaubos. Presyo sa mga nag-unang panginahanglan sa mga tao, mapaubos. Sige rin, nagsaka, wala tayo, kuwan na niya, swildo na ito, pati kamaya. 14 kamaya sa itong swildo, mga kakipay. Muna nga, ang pigado karon musamot o kapigado, mga kakipay. Kaya kini mga dato, musamot o kadato, tungod aning pamalakad niya. Wala na naman, oh. Para raguro ni nila tanan, di, ni para nato. Apoy ayuda, di puta katilaw. Katora po ang mga pinili. Dagan kayo nag-post roon mga ka-K5. Katora na dos luha. Paduulay raman eh sa luwag. Ayana po itong oban. Hulat na lang may nga maduulan Miss Bulpin. Hello, oy in town. Ato oras alas 5:20 siya tina. Dunay gi ilusad garon ang House Speaker nga si Bujidi. I-launch niya mga ka-K5 ang Legis Here. Legis Here. Usa ka nationwide public consultation program aron i-gather ang citizens' input sa mga pamalaod o mga programa sa Pilipinas, mga ka-K5. Aga mga inisyatiba naglambigit sa mga lawmakers of national agencies na mo-engage directly sa komunidad nga mag-provide og frontline services og mag-kolekta og mga feedback aron ipalambuon, palig-unon ang legislation og public service delivery. Emphasize ni ding ang priority sa maong legis here ang panginahanglan sa patas nga prices, sakto nga income o government support nga mapaboost ang farmers and advanced natural or national agricultural development. So sa ato pa sa mga agriculture ni mga mag-uuma ang ihang target. Sumala pa nga ang tumong niining madunggan ang mga mulo sa katawhan. Ilabi na gadtog mga importanteng mga programa o mga balaod aron tubagon ang mga panginahanglan sa mga katawhag Pilipino. Sumala pa ni D. Pinakadtog mga katawhang Pilipino niya miagi sa mga pagsulay sa kinabuhi. Yate ra pagsulay sa Legis here. Saka ni kana. Sani sa mga DA ra ni siya guro ipakuan ang kining Legis here o sa tanan ba kay nationwide public consultation program ano. Ilusad nila ang Legis here. Paminaw nila kung sa mga mulo sa katawhan. Punta na po ni kanang prasana bitang dial 911 pareha sa safe dial 911 sa ito ang kapulisan. Kaya kung nae problema ang usa ka tao mga K5 sa mga kanang empleyado nga kaning kuan kayo mga dagway Christmas out lang pwede matawagan ang maong numero para i-reklamo ning maong bayhana. Na kanang mga dili mao ang mga programa sa tuang gobyerno, pwede ra katawag i-dial ang 111. Ana unta ba no? Kana raman kuan mga emergency sa man pero kanang mga ing ana mareklamo, pwede ra man ikuan ko na itawag dito ni kuan. Sinuli ni Lodina Dilima, good afternoon ma'am. Ay, sa gani, may hapon ni mo dia sa Lalong. Lalong karon. May hapon ni mo dia, kamusta ang mga layaan diha sa Lalong? Og ni Lodina, muhag asawa diha, kamusta? Kamusta dahil ko sa mga barangay officials diha sa barangay Lalong? Og diha po sa may lagaan? Sa Dolis, sabi mga kailan, mga kapitan, diha, good afternoon. Alas 5.31 na, balik ko taon tumalaman sa mga buluwanong pairomdom. Standby!
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman for Men!
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Oras sa K5 News FM, San Carlos, las 5:36. Pero balik ta sa tuag tulumanon na last part sa tuag programa mga ka-K5. Oras dahil ka nato sa Clinica D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. Ating isgutan mga ka-K5 kay sa National Gaponi. Sila si Estrada o Marcoleta mga ka-K5. Dunay napili nga or napili sila nga mo'y mudumala nga, sa komitiba. Yaw ani no kay na-priso na niya napad yung kay Huptan niya komitiba. So gibutang sila si Senador Jinggoy Estrada o Senador Rodante Marcoleta isip chairperson sa maragbulag nga komitiba sa Senado sa taliwala sa ilahang pagka-detain. Yati detain niya preso. Si Estrada mao ang mudumala sa Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Sana all. Samtang si Marcoleta usab ang mudumala sa Committee on Tourism. Sa akong pagkuhanan ng tourism nga matusulod sa preso. So, gianonso ang bagoog committee assignment sa session sa Senado. Ihuli pa ni Estrada si Senate Pro Tempore Tito Soto III nga gibalhin isip chairperson sa Committee on Public Works. So gipasabot ni Senate President Win Gachilian nga nagpabiling senador sila si Estrada taliwala sa ilahang pagka-detain og 90-day suspension mao nga angay usab nga pamunuan ang usa ka committee ba. Sumala pa niya ang vice chair ug mudumala sa operasyon sa committee ba samtang na priso ang senador. Ulos na priso na karon sila si Estrada ug Marcoleta tungod sa managalahi nga kasong plunder labot sa flood control controversy ug pulos gimaka ka mga allegation bato kanila samtang gibutang usab si Senador Amy Marcos isip deputy minority leader.

sana all. Sige ah, umang ka. May hapon ni... Ah, okay. Sa akin. Volume ato ang live. Ingon si Isagani in siya watching from Lagaan, California. Ani ima moy, lalong good. Aw, lalong di ay. Aw, maani di ay. Tagani ide ni si Isagani layaan. Pagilaing balita mga ka-K5 kay si Ligarda o iyahang bata nga si Lvesti o man si Kusi ipailalom sila sa preliminary investigation labot sa solar projects. Ano po'y plunder case mga ka-K5 ang atubangon nila ni Senador Lorin Ligarda, First District Representative Leandro Lvesti o Gani Energy Secretary Alfonso Cusi. Kasong plunder, graft o conflict of interest aga may kalabutan sa 10 billion solar projects. Ang preliminary investigation gihimo arod masuta kung may igo ba nga basihan o probable cause para sang atan o formal nga kasong kriminal ag mga respondent mga KK5. Sumala ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nilang Bernes Julio 31 nga gikatakda silang musangat og mga kasong plunder o graft para sa preliminary investigation batok nila ni Representative Lvesti og Senadora Ligarda labot sa maong solar firms. Samtang ipayag usab ni DOA or ipayag usab sa Department of Energy nga napakyas ang Solar Philippines nga makahimo og kuryente nga gisaad niini ihatag ngadto sulod sa gikasabutan niya panahon. Pero naman to'y kuan, tubag si Lvesti sa maog ganing gisangat niya napasangil nga to kanila. Sige lang kay panon pa man eh. I-hearing mga kaki-five ang kining atubang nilang plunder case, graft o conflict of interest labot sa kining solar projects nga dili lang million kundi 10 billion mga kakipay.

Sa atong oras, alas 5:41 na. Ay ninyo kalimti ha, og ma, brown out ta, dua ka oras mga kakibay. So, Hall, San Carlos, Calatrava, Toboso, Escalante, og Sagay. Hindi raman ang dua ka oras ha. Maglibot-libot sa mo sa kwan, mang adtoba mo og dagat, adtoba og kaning sapa, mga ligo, mga laba. Why agas ron? Why agas? Mitaw, ang tubig na taro ba? Sige na magkwan. Og mag-brown out dito sa mo, awa po may agas. Wala, mang adto sa sapa. Bitay mang hapon diha ni Tay Bugs, ni Mira og GM di Asbagon Bo. Hapon usab sa Isugan family, Paran family. Hapon diha Mars Nazareno. Ni Mars Liberty. Mga Mars nako dito. Hapon usab Mars Mars for Mars.

Paman, sa kuana pod, sa Lunes na pod pohon ah. May hapon di ay sa ito ang mga KSS leaders diri sa 18 ka barangay sa Dakbayan San Carlos. Inyo kalimti ha, sa Domingo na. Kapado, Domingo, dalira kayo. Business talk, talk ha. Business to, di mta kalito ka ng English. Meeting with Doc Ramil Oy, garog Domingo. Alauna sa hapon sa may Algiers community. Ayon ninyo kalimti. Aga maong higayunan nga ma-meet ang ato aga bossing Doc Ramil Oy. Mga kaka-K5 ha, doon ay concert ang MYMP alas 6 sa gabi kaya sa may SGRI football field. Sure jog ko nga si K5 Lidian magpa-picture dahil ni sa MYMP. Ay, bisag na yung mga basag mga artista mo, Ari Derek San Carlos, si Lidian to ana mag-awani. Makurata na lang ka, ay hati nakapapicture ng dayo. Kaming hapon di ay na Virgil Laulao di sa may public market ni Nanay Carmen diha palabrika na kaming hapon. Gabi di ay, gabi na mangkuruan. 5:45 pa man di ay, sayo pa sayo. Hapon diha ni Boss Sumilig sa mga naninda diha karon og fresh nga isda. Sa mga nagpaminaw karon diha sa 95.7 si Nanay Rosie, diha Nanay Rosie. Unya lang to kung kuanay ha. Butang ang nagbabo. Nanay Rosie og ni Maninay maayog hapon. Ma'am Jess, shout out ko sa kog asawa si Nilodina Dilima nga naglatag pasaw. There is balay. Abi ko bag na namasaw ra ka. Niya naglata pa di ah para uguro ugma daw. Sorry. May hapon sa Umblero family diya sa may anii, Favores family, may hapon diya Tatay Felipe, Benji, mayong hapon. Benji Umblero. Lani Toper diha ni Ching Mi, good afternoon. Sa akong mga kaparintihan diya sa anii, mayong hapon. Og diha usab sa Gunoy, good afternoon. Nanay Siling, Nay Pining, sa Pinya Flor family, Compassion family, og sa Barbicho family. Og inguman diya sa Palpal, may hapon sa Alde family. Hapon di ay ni Sir Hernani Hostiniani aga tag-iya sa Range Master Services. Bet kay mo gikuha sa ning ipaygayon niya MYMP concert diri sa San Carlos with Barkada ng Diyos. Barkada ni Diyos, di ay barkada ni Diyos. Barkada ni Diyos. Barkada ni Diyos. Murag birthday day ko nuna ni Kuan ni Congressman Diyos ni Desma. Aga kana nga event. Great na lang may advance, Congressman. Aga tinood man niya birthday ni mo sa sa Sabado. Alas 5:48 na sa itong oras. Oras na aron mag-extend food supplement. Mga kakakay, ay kwan ba na? Mga pila ka oras, una ang labing-labing. Dapat nakatumar at ag-extend kay mga alas 7, labi na sa mga bukid-bukid ron. Bugnaw ang panahon. Sabi na kayo ron, igakos ni... Igakos. So, mag-extend na mga kaka-K5. Sabi na sa gato, nagluya na. Sabi niya, gusto po ma-extendan ang kalipay. Mga alam.

kali ka Bugdason Placer mayong hapon mambelo. Hey, regards day ko sa imong bata mamo anak ko kita niya. Tuwa sa gawas ba? Regards ko, Ma'am Feli, kabog na son, placer sa imong bata. Good evening ni mo diha, Ma'am Jess, maulan nun, ya kagabion, Ma'am Jess. Grabe no, ang ulan. Tuwad ni sa Habagat, sa LPA, o sa usapang atua sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. So, sa may mga ringkot, maayo, katong wala. Magpabasa ni sa ulan. Ikaw, ulan kayo, ato aga... hapunon karon. Andam lang tao og payong raincoat sa mga motorista, hinay-hinay lang sa pagpadaga sa mga motor og sakyanan para malayo ta sa disgrasya. Pero di na ko maglangan mo, uli na ko eh. Kay fly day bro. Magkita-kita og magdog-dog ta sa sama gatak na og sa samang sibianan naman sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sunod si mana na pod mga ka K5. Sangalan sa Kinatibuk aga puwar sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Samoan Station Manager SM Brian Mordin. Samoag Vice President for Operations Sir Eljan Castaño. Samoag Vice President for Administration Sir Jean Paul Cañete Hineroso. Okay, Ma'am Belga, contact day mo, Ma'am. Nagkakuan na yung ato, nagkachatay mi, Ma'am. Feli Kabugnason, placer. Eh siya, why bagyo, Ma'am? Wala pa'y bagyo. Pero ingon ang pag-asa nga wala daw ma... karang gamay ang tsansa na doon ay musulod niya bagyo. So matunaw ra daw to katong bagyo. Ang katong LPA nga naa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. So unta, di lang mo dayon dire. Nakitaan ko na. Ito, ako na lang si K5, Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita. Serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM, may gabi ikanatunta na. News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DDX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. Sa Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Food Superman for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
12: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
13: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga uy.
16: Asa magagikan bay?
17: Gikan ng ubukit bay.
16: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
17: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
16: Aw, oh, dito sa Jokax bay. Jokax Car Wash.
17: May dito?
16: Ayos kayo.
17: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
16: Sige, sige.
14: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom nahimutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.